0: Dako ang kalipay ni Joyce Laceria, taga Kahayagan, Pagadian City, kay dali na ayo ang kurikum sa iyang bukton. Iya lang gihaplasan sa yaki liniment oil.
1: Buhin na tayo ko ba kay? Nagkatul-katul ko tayo sa'yo, naghubag-hubag pa sa'yo din. Tapos kay, kung saan akong gitambal niya, nakadungugman ko anang narito ng testimonya. Hindi ko alam mo, suon tayo ko anang, din akong gihaplasan. So, nag-anamanan siya kalaya, nawala na siya, nag-anamanan siya kamatay din. Hindi pa niya kayo kay, nawala na din, giminkin na dito na ako ng yaki oil.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Buhay, ginoo manguhit naman.
2: Pero pag take og ganado,
1: nah, yung tapad naman po. Ading, pamang naman mami.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naa na sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: sila na musakit og nagkaanam-anam og kahilis ang bukol sa dughan ni Joy Guillermo, taga Kidapawan City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: Sakit kayo siya, tibukan ang bukol. Pero kung mag-take ko, Bilonga Gold, mawala siya.
2: Asra kita sa imuhang kuan, ma'am? Sa dughan?
1: Wala po.
2: Sa wala sa imong dughan?
1: Opo.
2: Kumusta siya karon?
0: Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, pure turmeric ang nagunang sagol og dunay sodium ascorbate. Mapalit sa mga butika.

0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karon, normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
2: Pila edad ni mo nay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Love ako ni Mommy.
4: Mm-hmm.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kiriyaki vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kiriyaki.
3: Me too, Kiriyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kiriyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kiriyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sakit man gud kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit man gud siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminaw daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni mami.
3: Mm-hmm.

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang kinubanan at tinubanan lang ko anong buong pagsayuban. Hila ko siro, tibili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki, ang dito palit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko, anawala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
1: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Enjoy the music!

0: Ipamatundaan ni Ading Matayab, Municipal Agricultural Officer sa Karagat, Davao Oriental, kung unsa ka-epektibo ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Humanawagtang ang kasakit sa dughan nga iyang gibati.
1: Nadapa manggod ko sa simento gyud nga full gyud ang akong pagkadapa. Ni dapat man ang akong dughan, kating sakita, abigani na ko nga na-dislocate na ang akong mga buko. Ang akong nahuna-unaan right away, nga muinom ko og bilongga. Kay maraghimo naman gud ko ang bilongga as my pain reliever. Usahay ka ng masakit. Ang tod, kabalo ka nagtigulang na ang bilongga ang akong ginainom. After 1 week, nawala man gyud.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Enjoy the music. Joy FM.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut mi nya maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni Mommy.
3: Mm-hmm.

0: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
1: Tukar ginapukitim, hupong ginapong tiil. Nga mandagpo ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagtry na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ngayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siya gi-continuous na karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak nako anang kuan, unsa manintaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Di pa inom na sa imong bana. Buhi, you know, manguhit naman.
2: Pero pag take o ganado,
1: na, pintapad naman. Pag-ing, pamang naman, mami.

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
2: Oo.
1: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
2: Duwa ka pad lang ang yan,
1: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay, man.
0: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Aron mapasuso ang ilahang mga anak nga bag-o pa lang natao. Doon na usab inahan nga wala gyoy gatas nga mugawas, bisag unsao na lang. Kung naaman, kulang kaayo para sa bata. Hinungdan nga ilang alternative, mupalit na lang o gatas sa hayop. Unya mo ay ipatutoy sa bata aron mahatag ang katagbawan ni ini. Karong panahona, perti na kamahal ang gatas. Mauna nga ginarekomenda na gayod sa doktor ang gatas gyud sa inahan ang ipatutoy aron mas himsog ang bata samtang nagadakpo. Daghan usab mahatag sa bata nga mga kaayuhan kung gatas sa inahan ang ipasuso kaniya. Dili kadtong mga gatas sa mga hayop. Unsa may angayan nga himuon aron mo daghan ang gatas sa inahan? Abi ninyo mga higala, labi na sa mga nagapatutoy o nagabuntis pa, paminaw ka mo. Simple ra na kaayo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay kining Yaki Herbal Capsule, dunay kumpletong nutrients gikan sa mga epektibong mga herbal plants. Maoy makapagatas ka na kanimo. Duna kini malunggay, ampalaya, luyang dilaw ug uban pa. Ang pinakadaghan nga sagol ni ini ang giilang superfoods maong ang espirulina. Sa imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dili lang mudaghan ang imong gatas. Makuha usab sa imong anak nga gatutoy nimo ang kumpletong nutrients. So, dili lang kusog ang imuhang immune system, apil usab ang imong anak kay dako nga porsyento nga ginakaon o ginainom sa inahan maadtuman kay baby. Kinahanglan mga inahan, batasanon usab nato ang pagkaon sa mga healthy foods. Kay matag sup-sup ni ini sa bata, adunay madala. Tungod dili man nato makuha ang tanang nutrients manggod sa atong ginakaon, mauna nga ginaingon namo sa inyo ha, nga dili nato kalimtan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay aron maay kumpleto ang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Maayo usab ang gatas sa inahan nga maoy ipatutoy sa bata kumpara sa mga gatas sa hayop. Kay ang bata nga ginapadako sa gatas sa inahan mahigugmaon. Hilabi na kung maayo usab ang pagpadako kanila, pinaagi sa pagtudlo og maayong butang og pamatasan.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki ni Okay na makumina. Munang karuan lang, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Naulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang kapsula kong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3, Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Nangatol ako mga bitiribo na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
5: Oo.
4: Mayroon ang Yaki, magkabisulayan ako ng palit ko. Og Yaki Oil og kayang kapsul.
5: Unya.
4: May naman ako kaluhara, nawala, ito tulong, wala nang balit.
0: Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyo dang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
7: Dear Mommy Joy.
8: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

Walang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City, mga ka-joiners. Nagdubli. Ayun, so ito na po ang ating program, mga Dear Mommy Joy. Grabe kainit ang hapon din rin sa Kidapawan City, mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Oo, kumusta ang brownout sa Pangil Bay? Wala na ako na-check kung ningtingog na ba ang 87.7 Joy FM didong Dapita. O siyempre ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauman nato dito sa KTL si Danda Landan. Og ingon sa diha sa Caraga si James Palmahil og si Louis Simon. Sa ato mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kauman nato dito Sir Joel Elio. Maayong hapon sa tanan natong mga tigpaminawan diha sa Dipolog. Og ingon man ang 99.3 ayon. Pareho kasi sila 99 dito sa Dipolog, no? So 99.3. Wow. FM. Sa Bislig, Surigao del Sur kana mga ka-joiners og syempre din his sa 102.3 North Cotabato, pero dayo kaayo ang maabot nato mga ka-joiners. Kumusta ang ato mga ka-joiners diha sa Barm area? Wala pay resulta gyud sa election nga gihimo kagahapon. Og inaot nga hilom na ang nanan pagkatapos sa election kagahapon. So, baliktas ato ang regular program mga ka-joiners. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Kaya malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Basig na amoy mga kahiubos diha. Gusto ninyong istoryahan. Sige. Message lang po mga ka-joiners kay ato ng trabahoon. And for now,

Laming anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko, naka-live streaming po tayo, kaya malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Kaya thank you so much kay Boss James Batinoy. Good PM daw, Mommy, watching from Digo City. And also from Cecilia Ladera Ruiz. PM Mommy Joy, greet ko ako ang husband, si Dongdong Ruiz, na minaw ninyo. Salamat. And also from Edmond Panungkat. Palihog ko, Mommy, Goryo Panungkat, pababaon sa Zaragoza. Maluya na ang ihang igsuon, si Itong. Nahala kong naminaw karun diya si Goryo Panungkat. Pababaon daw ka adto sa Zaragoza, ngadto sa Zaragoza kay maluya dayang kan mo lumon. Binito Malitok, maayong hapon, Mami. Greet na ako ang taga-Panlaisan kay hapit na ang araw karong 22. Salamat po. And also from Amera Sulaw, Kadete. Salam, Mami. Pa-shout out po sa family Sulaw, Atan and Kadete. Watching from Tupig, Kapalawan, SGA Barm. Syukran po, Mami. Apuan Amera. Oga, kumusta ang inyohang eleksyon diha kagahapon? Pipila sa ato ang mga ka-joiners nga nauna sa pagpadala sa ilang mensahe. Oga, karon ato ng pagkabasahon ang sulat nga gikan sa ato ang dugay ng tigpaminaw. Matut pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Pag-ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagalang ko sa pangalang Dina. Dalaga pa ko, Mommy. Pero idaran na. 42 na ang ako ang edad. Og nagapabilin gihapon ko sa ako ang giilang ang mga ginikanan. Ingon ani manggod ang istorya, Mami. Namatay ang ako ang mga ginikanan nga ako lang yun ang anak. Nadisgrasya sila. Ug tungod kay silinga namo kining adunahan sa edad na ako nga 5 katuig.

ug ang pagpanghipo sa importante nga mga butang, pag-manage sa ilang mga gamit, nga dili pwede nga mugawas na imugamit nga dili mo agi sa akoa. Muna naabot ko og 42 na akong edad karon, mami. Wala pagyud ko na minyo. Ang iyang mga anak, mga minyo na, mga profesional na, puro mga doktor. Naan sila sa Amerika tanan. Muna ka nang akong gipuy-an. Kada 3 ka bulan mag-atog Amerika. Kay naaman dito ang ilang mga anak. Naabot sila yung mga egsoon dito. So ako gyud ang ginasaligan. Naghandumpod ko nga na ay magkagusto sa ako ah. Naunta magkapamilya ko. Pero tungod siguro kay way gawas-gawas. Dili man pod ko pwede mo dawat og mga manliligaw. Diya sa balay. Di pod ko pwede mo gawas kay pasig-unya ang sa'y mahitabo diya sa balay wat di na ako makita. Kulong kaayo ko, mami. Unya karon sa akong edad nga 42. Mibati ko og kamingaw sa ako ang kinabuhi. Dako-dako na ang kwarta nga ako ang natigom. Sa kadaghang makahigayon, gusto na ako mananghid nga. Hatagan ko nila og higayon nga makapamasyal pod ko sa pamilya sa akong mga kinikanan. Bisan ka ng mga naasa doon lang. Pero diligyot sila musugot. O sa kahit gayon, naa sila sa Amerika. Akong gitawagan ng usa ka igsoon sa ako ang mama nga bisita ako ninyo. O sa ilang pagbisita, kiingnan ko nila nga ngano ko nung amisugot ko nga gikulong ang akong kaugalingon. Ug matod ba nila, 5 pa lang ang imo ang edad, naa ka na sa ilaha. Ayaw pagsugot nga, dili ka mabahinan sa kung unsa ang naa sila. Kay dugay na pod ka nga nagsakripisyo sa ilaha. Kung buot na unaon, kung nagakaon ka, nagadawat mong pod ka og sweldo, nagtrabaho ka. Ayaw patunto sa ilaha. Pero ako silang giingnan nga dako kay kog utang kabubot o nila. Kay sa panahon na matay akong mga ginikanan, wala may usa sa inyo nga gusto mag buhi sa ako ah. Sila lang tungod kay silingan. Suhito sa sitwasyon. Pero matod pa sa ako ang tiya, ayaw kong istorya ingon ana. Kay kabalo ka, layo-layo pod ko. Og ikaduha, wala ko'y kapasidad, dili ta kakaya. Buhion pa eskwelahon. Kay kabalubaya ka nga, pobre ang atong pamilya. Wala na ko nagdagan og istorya, mami. Maulang kadto. Huwag akong gipasalamatan ang ako ang tiya. Sayang pagbisita. Dayo na ngayo ko og ubang numero. Sa uban pang kapamilya kung naa, kay wala namang gid ko'y nailhan. Siya lang ang ako ang madumduman. So mauto. Hangtod karon, baga pabilin gihapon ko. Niabot na gid ko sa panahon, mami, nga usahay, dili na ko kamataog sayo. Siguro tungod sa sobrang kakapoy og edara na pod ko. Naa naman pod ko'y dagang kwarta. Daay gamayang luna ang ako ang mga ginikanan. Ang among balay na apa. Pero perte ng gubaa. Kay siguro ka nang gibalayan sa ako ang mga ginikanan. Mga 500 square meters. Gibahin in taon na sa
tag-iya sa yuta, tungod kay akong papa mo ay nag-ugmad. Og pagkatigulang nila, gibahinan si papa gitagaan og 500 square meters. Maoto nga, nakasilingan mi sa kaning akong gipuy-an karon. Pero dili gyud ingon nga dikit, mami. Siguro nasa mga 300 meters ang kalayon. Nakahuna-una ako, mami, nga mugawas na sa ilahang poder. Gusto na nako nga mabuhi ko nga dili na dako og responsibilidad. Magpuyo ka ba naman sa mansyon, pito ka buo kwarto, up and down. Naay duha ka hardenero. Upat ka katabang nga maglimpyo sa balay. Dili na nako gusto nga mamahimong responsable sa kung unsa man ang naa sila, mami. Total na ako'y gamayng kwarta. Pwede ko magpahimo og payag. Bisan og magbaligya-baligya ko og bisag unsa na lang diha para mabuhi ko. Kay ako raman sa ako ang kaugalingon. Kay ginapalimpyohan man ako kanang 500 square meters og akong gipakural. Kay base unya og naay mamuyo nga lisod na pahawaon. Dayon gipatanuman ako og gamayng lubi, pruta sa likuran, banda. Kaysa akong una-una og magbalay ko di aro gihapon sa atbang. Ang permin ako ginahuna-una karon kanang utang kabubuton. Unsa na lang kay ilang ikasulti kong mabiya ko. Pero mauna sama sa akong kiingon, mami, gikapoy na ko. Gigapoy na ko sa dako kaayo nga responsibilidad para dalhon ang ilahang dako kaayo nga lugar, bantayan ang ilang balay. Na sila'y security, tulo ka buok. Magkambyo-kambyo. Pero kanang mga security, hangtod na sila sa gate. Og diha sa security house. Maayo man pud sila kay gibutangan man pud og maayong balay ang gwardiya. Kilid sa my gate. Og didto ra pud sila. Maa sila gamayng kusina. Didto sila pwede sila magluto. Gamayng katre. Nakanang gabii na og di kauli. Pwede na diha matuog. So mauna nga, sasigin ako kapaminaw sa imuha, mami. Nakauna-una ako nga magsuwat. Mangayo kog tambag. Kung unsa man ang maayo na akong buhaton, okay lang baka, mami, kung muhawa ko. Wala ba ko eh, dakong obligasyon, wala ba ko'y dakong tubagunon kung muhawa na ko sa ilaha. Gusto na ko og simple nga kinabuhi. Dili na ko gusto og dakong obligasyon. Palihog, mami. Tambagin taon ko. Hinaot nga matabangan ko ni mo, mami, og dagan kaing salamat sa paghatag og pagtagad sa ako ang suwat. Tinhinalang kutob ang imuhang magtatampo, Dina.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 38 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Nako, nasa ikalawang bahagi na po tayo mga ka-joiners. Ano po? At maraming salamat sa patuloy na mga tumatangkilik at nagtitiwala po sa mga produktong Yaki. Kaya mga mami, dapat nakapag-Yaki vitamins na po si baby. Kabalo ko nga daghang naminaw sa inyo. Alam kong marami po ang nakikinig po sa inyo. Kaya hindi ko po kayo masisisi sa dinami-dami na po ng mga produktong ipinapakilala po sa ngayon. Maaaring kayo po ay nagdadalawang isip. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, kung may mga kapamilya kayo, mga kakilala, mga kaibigan na nagtitiis sa sakit ng rheuma o arthritis, mga ka-joiners, subukan po ninyo ang Bilongga Gold. Walang biro po yan. Ang Bilongga Gold po ay talagang napaka-epektibo. Pag hindi na makalakad, hindi na makatayo, nako, namamaga na ang mga paa o kung ano man ang mga namamaga dyan, iimpis po yan. Liliit po yan. Kaya subukan niyo po ang Bilongga Gold. Sakit sa katawan, mga bukol-bukol, napaka-epektibo po. Kaya kung ako po kayo, huwag na po ninyong aksayahin ang panahon, huwag na po kayong magtiis. Sabi ko nga, sa dinami-dami ng ipinapakilalang mga gamot ngayon, subukan niyo na po ang Bilongga Gold. Mabibili po yan sa mga butika at pwede po kayong mag-order sa Shopee. Kung gusto din po ninyo na maprotektahan ang inyong kidney, hindi kayo prone sa UTI, andyan din po ang Yaki Herbal Capsule. 18 years na po ang Yaki products. Kaya marami na po talaga ang nakasubok at talagang nakatulong po sa kanila, gumaling po sila. Subukan niyo po at maraming salamat din sa mga sumubok po sa Ganado Capsule. At ang ating mga kape ay di naman hamang na napakasarap. Talagang may kape po yan. Sabi ko nga sa inyo, hinahamon ko kayo. Lahat ng klase ng kape, i-compare ninyo ang kape ng Yaki. Talagang ibang-iba po mga ka-joiners. Masasabi talaga ninyo nakakaiba ang sarap. Subukan nyo po ang mga produkto ng Yaki. Sa mga patuloy na nagtitiwala, patuloy nagpapatronize ng ating produkto, maraming salamat po sa inyo. Sana maibahagi din po ninyo sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga nakihirap ngayon sa diabetes, yung ating Serpentina Plus. Subukan niyo po mga ka-joiners. Maraming salamat po sa inyo. 41 minutes na po makaraan ang alauna. Saglit lang tingnan natin kung sino po yung mga naka-live po ngayon, no? Si tapos na ba ito si Benito Malitok, no? Maing hapon, greet na ako ang tagapanlaisan. Ayun. Malapit na ang araw. Parang tapos na to. Amera Sulaw Kadete. Salam Mami Joy, pa-shoutout sa Family Sulaw, Atan, and Kadete watching from Tupig. Tapos na din po ito. Dato Aban, shoutout kila Ahmad, Ahmed, si Balaw, Bulaw, si Nana, si Babay, Ali, nakikinig sila sa'yo. Thanks Mami. Ronel Donato, good PM Mami Joy, greet lang na ako. Ako ang papa o akong utol na si Romy Batinoy na naas sa kaulo, nag-uma. Ayun ha. Nag-uma. Sige, limpyo ha, kay para pag mag-ulan, makatanom na. Susan Maganda, musta mami? Greet na ko ang magandang family og pangal din. Og sumambot family, masunag family, especially sa akong bana nga dunay trabaho. Amping permi, kana lang mami, og request kong song, mahal kita, maging sino ka man. Kana lang mami, salamat, sana ma-play. Ayan, swerte naman ang asawa mo, may trabaho, ano? Maraming mga tao ngayon, walang trabaho, pero sa napakainit na panahon, maganda ang negosyo ngayon, yung pampalamig. May mga fresh fruits kayo dyan, lagyan ng ice, ibenta ninyo, siguradong sigurado. Pero siguraduhin lang din po ninyo, malinis po ang paggagawa. Ha? Para balik-balikan po kayo ng inyong mga kliyente. Yung mga nagatrabaho sa labas, sobrang napakainit po ng panahon, cover-cover po. Huwag kayong uminom ng napakalamig na tubig pag nagaling kayo sa napakainit, no? Huwag, yung natural water lang. Ug ayaw pod paghurota ang usa ka pitsil bisan og unsa ka padiha kauhaw, ha? Hindi gyud na siya maayo. Nimo pakuratan ang imuhang lawas, ilabi na kung gikan ka sa sobrang napakainit. Hinay-hinay lang po. Thank you for watching kay Jack Magbutong. Mami, shout out from Bislong Maraya, Gulupun, Davao Oriental. Salamat po sa pagbasa. Shout out ako ang Kuya Busoy Sumaliling. Kumusta ka mo? Dusan, madayaw na hapon kamayo tanan niya. Ang nag-greet si Jack Magbutong. Ayan, Magbutong family, Masugod, Mamusog family, Bagido family, Limindog family, dagan salamat. Romeo Andelon, hello mami, Fio Timigyan, batib ko sa Andelon family dito sa Sitio Ugis, most especially na lang sa wife ko, bago lang dumating galing abroad, at pa-request ako ng song, You and Me by Kenny Rogers. Thank you po mami, ayan, sulitin mo ang panahon, kararating lang pala ng wife mo. Ayos ang sigiglaag. O, diba? Ibuhos ang iyong panahon. Bumawi-bawi kayo sa mga panahon na nagkalayo kayo. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, mami, shout out dito sa UBJP, Solid Takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, nanalo din ang UBJP namin sa pasalam lang kila Janjan at Yako at Hania at Bibiken. Thanks mami, from Bulaw ng Marbel Matalam. Syukran. Final na ba ito? Itong nanalo? Ang saan na ba? UBJP. Oh, so daw meaning sa UBJP. Oh, so nanalo daw. Final na ba ito? Ayan. And also from Rico Tanding, hello mami. Congrats sa nanalo ha, kung final na yan. Hello mami, Jay, greet na ako ang Husto family, Tanding family, Magandang family, Sugnuan family. Request ako ng song Halik. Kana lang mami, daghang salamat. Kuya Dots Oroke, maing hapon mami, Joy, pang Pasko na music kami. Para feel na po namin ang Pasko kahit malayo pa. Greetings from Misamis Oriental. Ambot lang si Pumelo kung magpa-play siya og mga song nga ingon ana kung na sila'y file, no? And also from Halya Iman, kay gahod kaayo taong panahon din sa ato ang programa. Halya Iman, mabuhay ang UBJP. Insha'Allah, thanks mami, from Halya ng Matalam. Ayun, parang final na siguro ito. Marvin Bilono, good PM mami, shout out watching from Barangay Inog, Inog og Pikit North Cotabato. Mga pipila sa ato mga ka-joiners na mga naka-live karon sa ato. 46 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Balikan na po natin si Dina, ang ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Dina. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Maraming salamat din po sa pagtitiwala. Alam mo, Dina, napakaswerte mo sa panahon na 5 taon ka pa lang, nanawalan ka ng mga magulang, ay may umampon sa iyo. Bagamat hindi talaga naibigay yung pagkakataon na ituring ka na tunay na anak, na ipinagbilin ka lang sa katiwala nila, eh malaking bagay talaga yon para sa iyo. O kasi siguro, busy mga tao yon, mga negosyante, wala silang panahon. Oo. At nakita mo yung mga sariling anak nila nandun sa lola, siguro dahil sa hindi talaga nila maaasikaso. At weekends lang sila pumupunta, binibisita ang kanilang mga anak. O syempre, doon sa kanyang sa lola, eh, sigurado sila na talagang naaalagaan yung kanilang mga anak. At kaya siguro ganun ang nangyari sa'yo, ipinagkatiwala ka doon sa katiwala nila, marahil dahil hindi ka pwede doon sa kanilang mga parents, kung nasaan ang kanilang mga anak. Sabi ko nga, hindi ka man naturing na parang tunay na anak, pero napakaswerte mo na rin kasi lahat ng mga kailangan mo ay ibinigay sa'yo. Sa totoo lang, para sa akin, sapat na yung hindi ko kaano-ano na pag-aral ako at binuhay ako, ibinigay yung kailangan ko hanggang sa makatapos ako ng high school at hanggang sa naging 42 years old ka na ngayon, di ba? At ikaw yung pinagkatiwalaan at binibigyan ka ng 5,000 bawat buwan na hindi ka naman inuobliga na trabahuin ang lahat ng trabaho sa bahay, kundi ikaw lang po yung titingin. So, malaking bagay yung pinagkakatiwalaan ka. Ibig sabihin, mabuting tao ka. Kung sa bagay, lumaki ka naman din sa kanila, di ba? Now, dito tayo sa gusto mong umalis. Ano kaya ang masasabi nila? Paano yung utang na loob? Alam mo, Dina, ang utang na loob, dili na mabayaran. Walay gamay o dako nga utang kabubuton. Kay kanang higayon nga nahatag sa imuha, walang pwedeng itumbas po yan. Dili mabayaran. Sabi ko nga, hindi na babayaran ang utang na loob. Kay kasi kagandahan ng kalooban yun eh. Kaya, huwag mong iisipin yung utang na loob. After all, hanggang ngayon 42 years old ka na, hanggang sa pinagkatiwalaan ka, ibig sabihin, malaking tulong na yan para din sa kanila. Habang lumalaki ka, nakakabawi ka rin. Pero para isipin mo yung utang na loob kung paano mababayaran, hindi po yan mababayaran. Yung utang na loob ay ginagantihan lang din yan ng kabutihan. Yan. Hindi pa yun sapat. Ngayon, sa gusto mong umalis, pwede kaayo. Anong dili man. Istoryahon lang yun nimo sila. Ugma, ako nakasiguro ko nga makasabot yun sila. Pag uli nila, mangayo ka okay kayon nga kung pwede makaistorya. Kung ano yung sinabi mo sa akin, unsa to imong istorya nga gusto nimo og simpleng buhay na ayaw mo na ng malaking responsibilidad. Hindi ka talaga nila pwedeng pigilin. Pero yung sinabi ng auntie mo, tiya mo, na pwede kang humingi ng mana dahil diyan ka lumaki, huwag mong gagawin yun. Nakakahiya yun. Huwag mong susundin yun. Kay hindi mo sila kaano-ano. Diba ikaw pagani ang angayan nga mapasalamaton? Kay papuyo kanila diha sa ilaha. Pero para mangayo kung unsa ang naa sila, huwag. Sinasabi ko sa iyo. At napakaswerte mo nga. Binuhay ka, pinagkatiwalaan ka, binibigyan ka ng 5,000 isang buwan at libre tanan. Gisaligan ka pa nga mugbantay diha. So, ayaw na buhata kay makaulaw. Pero kanang moingong ka nga mugawas ka na diha, gusto na nimo og simple nga kinabuhi. Ayaw mo na ng malaking responsibilidad. Pwede ka ayo. Pwede ka ayo na. Pero gusto ko tambagan ta ka para dili usa mawala ng 5,000 a month. Total ginapalimpyo man pod nimo. Og parang ma-imagine ako nga naa nay pila ka punuan sa lobby, naay mga prutas diha pila ka puno. O di ba? Murag bugnaw kaayo ang maong lugar nga 500 square meters. Dako-dako po na, that is 1/4 hectare, no? Kay tama ba? 500, no, dapat 5,000 square meters. So 500 square meters. Okay na rin 'yon, malaki na rin 'yon. Advice ko sa iyo kung maniniwala ka, huwag ka muna magpaalam. Ang gawin mo, para buwan-buwan matatanggap mo pa rin yung 5,000 mo, ipagawa mo muna yung payag na imong gusto, ingon imo, magpagawa ka ng payag. Ipahimo usa nimo ka ng imuhang payag na akay isa ka kwarto, na akay gamayng sala, kusina, o lugarin na po daan ka nang giingon ni mo nga, pwede ka magtinda-tinda. O mauna nga ka nang bakod ni mo puhon, dili na ni mo malukop. Kay ka nang imuhang tindahan, mauna ang naadiha sa gilid sa karsada, sa dalan. Para, while ginahimo ang imuhang payag, nagadawat ka pa og tag 5,000 a month. Kasi mababawasan ang pera mo. O diba? Kay magasto nimo sa imuhang payag, i-appeal na daan ang imuhang sari-sari store. Nga ipa-design daan og maayo sa makabalo. So while ginapahimo na nimo, diha usa ka. Kapag ka-ready na, okay na ang imuhang puloy-anan. That would be the time na pwede ka nang magpaalam. Para po dili mabalaka kanang imong gipuy-an kung muhawa ka nga asaman ka paingon, ingno nimo nga katong yuta namo, guba naman ang balay, di pahimuan ako og payag. Gusto nako nga dito na kumupuyo, ma'am, sir. Kay anang gusto nako og simple nga pagkinabuhi og dili nako gusto og dako pang responsibilidad. Kay gusto na nako nga makapahulay pod. So, dili sila mabalaka. Kay kabalo sila nga naa kay puloy-anan. And besides, maagi-agian pod kanila. Kahit papaano, may puwang ka na rin sa puso nila. Sa 40 katuig or 39 years, kasi 5 years ka nang tumira. Sa 39 years, nga naa ka sa ilaha, grabe. Tugan ra gyapon na og kabalaka og paghigugma diha sa imuha. Nagyod na sila yung mga kabalaka. Pero kung makita nila nga naa kay balay nga puy-an, o basin og suportahan ka pa nila para sa imuhang panginabuhian og moabot pa ang panahon nga sa matag karon og unya makaagi sila diha muhunong para kumustahon ka. And ana, ipagpabilin ang maayo nga relasyon mo namang yun na yung pinaka-importante. Kanang masaligan ka, pero kung karon muhawa ka, mabalaka gyud na siya, asamang ka mupuyo. Eh, himo gyud o sa tong payag nga imong giplano. Pag all set na, then that would be the time na pwede ka nang maistorya, nga muhawa ka na. Oo, diba? Sa imong pag-inusara, yan na kay tindahan, diba? Na ay makadiscover sa imong beauty. Hindi pa naman ulahe siguro, di ba? 42 ka pa lang. Oo, naada ay makadiscovery sa imuha. Oo, hopefully, makahabol ka na magkaroon ng sarili mong pamilya. And ana, di na ang imuang himuon. Morgan na nakita na ko nga ang ayan imong buhaton. Dili magpataka og hawa dayon nga suntok sa buwan kaayo. Nowhere to go. Lisod, mangargila ka, gastos kaayo. O samantalang naa ka diha, pahimo og payag, ayahay kaayo. While ginahimo, gasweldo ka pa. Daghan kaayong salamat, hinaot paunta nga magmalampuson ka sa imuhang plano. O kung muabot man ka na nga panahon, once in a while, pag naa ang mga imong gipuy-an, si sir og si ma'am sa ilahang balay, bisitahon pod na nimo sila sa matag karon og unya. O walay puas na pasasalamat, walang katapusan. More or less, kabalo ka og unsa ang ilahang mga paborito nga mga pagkaon, mabot ang adlaw nga kaya nimo, itunol sa ilaha, himua ang tanan. Oo, kay gipadako kanila nga usa ka maayong tao. So mao ka na ang pagtan-aw og utang nga kabubuton. Salamat kaayo Dina. Og hangad ko ang kalampusan sa imuhang mga plano and hopefully someday magkaroon ka ng sarili mong pamilya. 3 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga ka-joiners, wala na yung oras si Mami. Daghan kaayong salamat sa ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasunod sa ato ang programa. Huwag mo na kayo umalis ha, kasi ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. At lahat po ng request ninyo at mga greetings ay binibigyan naman din po yan ng pagkakataon para mabasa sa programa. No? O ayon, may ano na. Tumingog na ang pangilbi, tumingog. Saglit, ha?
3: Ayun. Tumingog na ang
2: pangilbi. Late. Naka-hook up sila karon. O, nagdingog na ang pangilbi. Congratulations kung naanay final result sa ato ang sa election sa BARM, no? O, inaot nga mapayapa na ang inyohang mga panghuna-huna, dawaton, kung kinsa magyudgad ang nakadaog, o, better luck next time ang uban. No, kung boto na unaon, daghan mangyot ng gustong kamo serbisyo, pero siguro aduna gyoy mga tao nga nalaana para diha. Og kung kinsa man ang makadaog ato ang suportahan for as long as nagatrabaho og tarong, nagaserbisyo og tarong, og ang ilahang mampong kalampusan na araman pod na sa pagtabang sa katawhan ang pagighiusa. Pero kung dadon kamo sa mga dili maayo nga mga butang, ayaw in town mugsunod. Oo, kay kamo ang labaw nga maalaot. Dili ba ta magpagamit para sa ilahang kapakanan, sa ilahang kapahimuslanan, no? Kay kanang ubang mga politiko diha, ginahimo nila ang tanan nga gamiton ang katawhan para sa ilahang kaugalingon nga kapuslanan, pakinabang sa sarili nilang kapakinabangan. Muna ang kasagaran nga dili masabtan sa daghang mga tao nga sila ginagamit sa mga tao nga mga gahaman nga mga politiko para makuha kung unsa ang ilahang gusto. Gamito nila ang mga tao. Ilang ibaligya ang katawhan para sa ilahang kapritso. Busa, maging mulat po kayo. So kung sa ikaayo, sumunod tayo. Pero og sa dili, ayaw na tapag-apil diha. Kay igo lang ta maalaot. Og ginatabangan rapod nato sila nga mas lalong maging dautan kung ginasuportahan nato kana mga buhat nga dili maayo. Na may mga pipila nga makita nato nga nagabuhat og ingon ana, ayaw nato sila sunduga. Kay kanang ilang kapahimuslanan, lumalabay lamang kana. While ikaw nga nagtarong taas noo kahit kailan. Pero sila, pabot ang panahon, labi nag mga tigulang na, magduko na lang na sila pirmi maglakaw. Kay wala na'y naong maikapakita sa katawhan. Mauna, dapat kita maghuna-huna. Salamat kaayo sa padayon nga pag-uban ninyo sa ato ang programa. O kinaot paunta sa tanang panahon nga nagakauban kita. Adun na kita'y mga pagtulunan nga nakutlo, ilabi na sa ato ang mga ka-joiners nga nagapadala o nagkalain-lain nila nga mga kaagi. Sabi ko nga, ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa, ang kinatibuk ang Davao Oriental, Misamis Occidental, ang Dipolog, mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio, kaubad dito Sir Joel Elio, o ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Sa lahat ng mga lugar, kahit na sa ibang bansa po mga ka-joiners, maraming salamat po sa patuloy po ninyo na pagsunod sa ating programa. O bisan unsa kita kabisi, una-una to perme na kita nagapabili ng kalibutan tungod kay adunay gamhanan nga nagaproteksyon sa atua. Busa, wag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today, sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti, at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig, iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika, nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin.

0: Starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila nakaadlaw ang imong ubo, dili na maayong apasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na. Kung sa ang oras nga ginaingon, maugyud ang oras nga imuhang pag-take pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka. Kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ang food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric. Pero ayuha gyud og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob, ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy. Ayo.

natin kay B-Boy Junior. Halya Iman, shout out si Bay Ali. Magandang tanghali. Hapon na. Magandang hapon po. Magandang hapon. Salamat. And hello sa mga taga-Barangay Inog o Pikit North, Cotabato. Wala iyan kay Marvin Bellono. Good afternoon. Pa-play po ako ng song All I Ask ni Adele. Thank you. And hello po sa mga taga-Panlaisan. Ayaw nga pagpaminaw. Salamat po sa pakikinig. And shout out sa family Aban and Iman from Halya ng Matala. Good afternoon. Request po ng song That's the Way It Is ni Bugoy Trilon. Sana po ma-play. Thank you so much from Matalam. Matalam pa rin. Hello sa itong mga sukintik paminaw. Dinha sa Matalam. Salamat po sa pakikinig ha. Good afternoon, Mami. Request po ako ng kanta Nagmamakaawa. Salamat po. Good afternoon. Play po ako ng Dahil sa Pag-ibig. Thank you so much. Okay, mamaya ng konti ang ating mga song request. O maing hapon sa ating mga sweet lovers na mga drivers. Kumusta po? Amping-amping sa pagmamaneho. Ilabi na gayod kapag umuulan, ano? Kaya slippery yung daanan. Kaya doble ingat. Kumusta ba ang panahon natin dyan? Dito parang mahangin na burag kaulan noon sa ba. Alright, amping-amping sa lahat ng papalabas at papasok ng Kidapawan City. I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. And syempre, sa atong mga tinderas kag mga tinderos. At sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background ng ating stasyon, maayong hapon, ug daghang salamat. And syempre, sa atong mga ka-joiners na nag-relax din ha, sabay mga ginabuhat ninyo, no, karong mga orasa. Salamat po sa pagpaminaw. Ug maing hapon po diha kaninyo. Nagmerienda na ba mo? Kay mag-aalas stress na. Uban, bago pagpaniod to. Ay, late na kaayo. Alright, good afternoon. Na-request ng song muli. Salamat po. Alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakilinimin oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya sa ala ng nanabak na taging manggut niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o brahi. Mubalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
2: Yan ang yakilinimin oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mabuhi pre.
5: Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi. Okay kaayo?
5: Suwayan po na ako, pre. Unsa nga nito, pre?
4: Ganado capsule, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule, pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
7: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
8: Basta pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
7: Kalaunay na maunoy.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
1: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
0: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
1: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkos sa radyo nga may doon ang Yak, igitusti nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

0: Dako ang natabang Sayak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkusaradyo nga may doon ang iyahang gigitis nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Enjoy the music. Joy FM.

0: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan? Bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy
3: FM.
4: Sweet.

0: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit, tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Karoon wala na, no?
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.

0: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ka wala. Napahak na niya, wala tubuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo siya siya. Salamat siya sa Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Uy, samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mapuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Uki kaayo?
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado kapsul pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
0: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Enjoy.
6: All the hits.
7: All my favorite songs.
8: Hit music all day.
9: Enjoy.

0: away.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music. Joy FM.

0: Uban sa pag-amping sa mga ginakaon, kaon sa healthy foods, pahuway og tarong og pag-exercise, dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Ben Dapco taga Mankilam, Tagum City, Davao del Norte aron ni himsog og ni normalize ang iyang blood sugar level.
1: Wa Serpentina good, kumusta ka karon after ka nagtumar og Serpentina?
2: Igaan biya ang akong pamati na ko di na presyon na bugat ang akong pamati, mura lang kong katugon pirme niya karon gaana jud siya.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music. Joy FM.

0: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
1: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Joy FM.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki capsule, yaki oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Nga, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Askel na po kayo kung kuha, kuya. Puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil?
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music. Enjoy. All the hits.
4: All my favorite songs.
3: Hit music all day.
5: Enjoy.

0: Naling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni Mommy.
3: Mm-hmm.

0: sa atin. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
2: Oo.
1: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
2: Duwa ka pad lang ang yan,
1: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kay Waman Kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay man.
0: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Enjoy the music. Joy FM.

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
1: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
2: Tinood, lesson.
1: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga, sir, kung unsay epekto sa mga sa ganado?
2: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwanta, mag-switch ka, at patik yun.
1: Usay, sir, boy, muabot siya ka ng tag-duha kaadlaw, tulo kaadlaw, inga na. Sa mong experience, ang iyang kadugan yun, ng epekto, may experience, pwede mo inga na gyapon?
2: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
1: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
1: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, ano na, hindi na masyado.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
1: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Inaudit kuya ay kay isauna kuya sa kuan mang kuya ng dugong kuya tapos gamay lang. Kadungog mo kuya ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong tutong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang kinubanan adto magbangon lang ko nang buntag sayo ba. Sila ko pero dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki ang ipapalit sa akong mister. Iya man ko dayong gihilot ko ana wala ra. Ran Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir nga, kuang ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Wag yun ako ang kuan ang milungga kay yun. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulog ka bak. Walang gimintin na lang po na ako sir.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika. Mm.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika.

Maayo nga buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan, adlaw nga Miyerkules, DC 6 na ning bulan sa September 2026. Kumusta higala? Maulan na nga buntag sa probinsya sa Cotabato. Daghang nga malipayong nga mga mag-uuma tungod kay nadiligan ang ilang mga pananom. Guol po lang ito ang mga kaigsuunang mga fruit-bearing trees nga mga farmer, mga higala kay tungod. Anang liki ang ilang mga prutas, ilahang lansunes, ilahang kining rambutan nga mo-harvest na unta. Ay na lang, no? Nang hinayang ang uban ay mangga, namulak ng mangga, nangataktak. Well, parts kinabuhi, no? Padayon kita mga higala, mga kinabuhi man ni kay Sikay. Padayon nga maning kamot unsa man ang kinabuhi karon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na pagyapoy hangover. Sa pagway lamang nga nahuman ng first parliament election kagabi na proklama na ang mga nakadaog ng mga kandidato mga higala, pero ang kahadlok nga gibilin ngadto sa katawhan ay Ginoo ko, especially sa Cotabato City mga higala, no? Samtang sa Senado usab mga higala, padayon ang trial sa vice presidente na ningkamot po ning mga kalaban niya sa politika mga higala, para mataktak na sa pwesto, gadi na makadagan pa kay para magpadayon sila sa ilahang pagpangawat sa gobyerno o para makadaog siguro sa gihapon. Pero ang katawang Pilipino nakamata na. Pero pakita kwarta gani, kalimot man. Kwarta ra gyapoy katapat. Anyway, sige, atong iyan po ang atuang nasuda sa Pilipinas. Mahigala nga atong ipanghinaot ang unta, damlag. Makakita kita matinud-anon ng mga leader kay ang atuang nasuda sa Pilipinas. Luoy kayong katawang Pilipino. Gahapon pertinang mahalan na usaba sa gasolina, laliman ka 5 kapin ang gisaka mahigala. Sa ato ang produkto nga petrolyo, labi na sa gasolina, ingon man na sa krudo, pero ang atong gobyerno bulok ang mga nagdumala ni ini. Gipasagdan lang ang katawhan padayon ng pagpangawat nila para matabunan ang ilang mga

0: Emergency flare sa ilang helicopter. Naitabo ang nga mao nga insidente. Sa diyang ginasundan sa helicopter ang barko sa Russia sa Baltic Sea. Tungod sa mga insidente, pigi patawag sa Danish government ang Russian ambassador kung asa nitabo ang maong insidente nga sumala pa routine monitoring operation. Sumala ni Prime Minister Mitte Frederiksen nga gihimo ni sa Russia. Ang maong gihimo sa Russia magresulta kini og kabalaka o kahadlok nga posible nga dunay mahitabong panagbangi sa duha ka nasud gipaniguro usab sa Russia nga ilang imbestigahan ang maong panghitabo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Murabag pagpanghagit panghigala ang feeling sa Denmark ang maong panghitabo samtang sa pika sa bahindugang mga balita nga pang international. Nagapromiso karon ang NATO Secretary General Mark Rutte nga dugang suportang ihatag ngadto sa Ukraine aron paliug-unon ang depensa ni ini hangtod aron mapunggan ang mga pagpangatake nga ginahimo sa Russian na drones nga nigo dol mismo sa border sa Poland. Sumala pa sa NATO chief nga ang pagatake sa Russia usa kini sa usa ka tren og crossing point dool sa Poland na hitabo kini isa ka minuto human nga niagi ang ilahang tren sa mga dating leader nga sila si Chief Ukraine na Minister Boris Johnson og kanhing Swedish Prime Minister Carl Bildt. Gikud dili usab sa mga opisyal sa Europe og Poland ang maong insidente samtang nagbahad si Polish Prime Minister Donald Truss nga posibleng magpadayon ang mga ginahimo nga pagpanabutahe og pangatake sa Russia sa mga border point sa sunod nga mga bulan. Isip lakang og panawagan nagapahimangno o pagapanawagan nga mapaundang na ang maong kasamok og gipamahayag usab ni US President Donald Trump nga adunay dili maayong kasabutan ang o nagpadayon ang panagbangi sa Russia ug Ukraine ug unta iundang na usab ang pagpangatake sa mga energy infrastructure aron na mapakunod ang presyo sa produkto ng petrolyo labi na sa diesel.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga dugang detalyeng nasudal mahigala kauban si Tinig 43 John Andrew Tabugok.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga PO sa kita, mga pisatag Kofiaki 7-in-1, Kofiaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kofiaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot imong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kofiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Mulay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Araw sa Pilipinas, 20 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag ug sa dugo.

0: Sa tudling sa atong balitang nasunod karong nga buntaga, anaa mo kabat sa 40.8 million peso nga balor sa girodahang Cebu ang nasamsam sa mga otoridad sa usaka joint anti-illegal drug operation sa sitio Dulong, Bangian, Barangay San Juan, Taytay, Rizal, kagahapong adlaw. Tulo ka mga individual ang gikonsiderang drug personality ang naaresto sa ginparegayon nga operasyon. Sigon sa mga otoridad, kapin kung kulang 6 ka kilos ang ilang nakumbisga ang girodahang droga. Ang mga naarestong suspect ang usa ka 31 anyos nga lalaki, 32 anyos nga babae ug 43 anyos nga lalaki nga pulos molupyo sa sitio Dulong, Bangiad. Gawa sa girodahang illegal nga droga, nakumbisga usab sa operasyon ang pipila ka mga armas. Samtang usa pa kalaing suspect ang nakaipsot og padayon pa karon nga ginaukoy sa mga otoridad. Gikan ayon sa Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noymay Caibiab. Nga nagatuboy ang PCG ni mga tinunan arong nga bantayan ang mga waterways nga posibleng rota ni ining mga sospechado. Tumong ni ining mapungan ang pagkaipsot o paglihok sa mga target nga personalidad ug masiguro ang luwas nga pagpaligayon sa mga operasyon. Alas 5:23. Samtang giusisa ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang testigo nga si Karen o Attorney Karen Batu. Ang gikan sa Office of the Ombudsman kalambigit sa gideklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ni atong unang termino sa iyang pagka-alkalde sa Davao City. Gihimo ang pagpangutana sa ika-25 nga adlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Giudingkay ni Attorney Ali si Bato kalambigit sa acquisition cost o capital nga natala sa assets o statement of assets, liabilities and net worth. Partikular sa mga negosyong galigid nga ha sa iyang 2007 na SALN. Gikumpirma ni Bato nga subay sa ikatulong napating dokumento, walay gideklarang acquisition cost, tinungdan na aron nga punahon sa prosekutor nga adunay negosyo. O aduna bagayod bay negosyo nga walay puhunan. Giabot yag usaba sa testigo nga walay gideklarang stock sa 2007 og 2009 SALN na si Duterte. Gawa sa 2008 SALN kun asa adunay nakabutang na nga stock sa equity paid. Diyang subling gipangutana sa prosekusyon na kun nagapasabot ba kini nga adunay negosyo apuan na walay gideklarang nga puhunan o kapital. Gikan na yun di ba to? Nga kadto ang mismong unod sa opisyal nga dokumento gikan sa ombudsman. Alas sa 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang tudling sa atong mga dugang balita karong buntag. Iaprubahan sa ikaduhang pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 2426 o Comprehensive School Safety Act kagahapong adlaw nga nagatumong mapaligo ng usa ka nasudnong sistema alang sa pagpakusog sa seguridad ug proteksyon sa mga magtutungha o school personnel. Ilawom sa maong baraod noon lang kuban na kini sa usa ka National Comprehensive School Safety Framework nga nakasentro sa tulo ka mga nagunang lakang prevention, response, o recovery. Lagip sa mga padayon nga gipunting dinhi ang posibleng kadelikado sa mga tunghaan, pagbansay sa mga magtutudlo, ginikanan og school leaders, pagbaton ining tataw nga emergency protocols sa communication systems og regular nga safety drills. Gitakda usab nga maghatag og psychosocial support og trauma informed care sa mga magtutungha, magtutudlo og personnel nga maapektuhan ining mga insidente sa kagubot o uban pang mga emergency sulod mismo sa mataag at tunghaan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas sa 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Alas sa himsog haug, aktibo nga bata, kidi, yaki, vitamins, gayod ang ihatag kaniya tungod kay aduna kanaya korela. Dungan ang tamang pagkaon og healthy lifestyle sa mataga adlaw.
1: Tinig ng
0: aron bata bright gayon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras. Oy, laray na kita alang sa atong mga balitang probinsyal kay onset na og ready na ang atong mga kaubanan usab gikan na didtong Dabita sa may Joy FM Pangil Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Unang tabaghagpat gining nga taho gikan na didong dapita sa may area sang Caraga region. Diin una nga tudling sa atong mga taho karong buntag. Una nga taho sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Una sa atong mga balitang probinsyal atong hagpaton karon ang kining taho gikan na sa may area sang Caraga. Didong bahina sa may area sang Caraga region, diin usa ka lalaki ang gibuslot agatian alas 3:40 sa kadlawon sa nahitabong karambola sa grupo sa mga batan-on dito sa Dulong, Dakbayan sa Surigao. Sa impormasyon na makita sa video ang usa ka lalaki nga gitabang o gida sa bahay tambalanan human nga nalubaan sa nagriot nga mga batan-on. Gipanubayan pa karon sa kabulisan ang responsable niini nga maong kagubot dito nga dapita. Samtang gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga atong luksuhan karon ang dugang taho dito nga dapita sa may area gihapon. Sa may Caraga region na formal nang gipadayag sa Communist Party of the Philippines North Central Mindanao region ang pagkamatay sa ilang taas nga leader nga si Julia Cagada sa Lastimosa alias ka Rida kauban ang duha ka kauban ang duha o usa pa ka miyembro sa natigayong engkwentro sa barangay Bakingking, lungsod sa Esperanza, Agusan del Sur. Sa gibalugwa ang opisyal nga pamahayag sa walhong grupo, gihingusgan niini ang pag-ila sa upat nga napatay nga gilangkuban ni Cagadas nga giingong sekretarya sa NCMR. Sukada ni atong dekada 80, Rocha May Bihag alias Maki, Tiloy Basahon alias Doydoy, nga taga Dakbayan sa Hingoog, Oga Ringo Lindayo alias Kikoy. Gikumpirma sa maong grupo ang pagkamatay sa ilang mga sakop human sa serye sa panag-inkwentro batok sa kasundaluhan didtong dapita. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa atong taho karong buntaga, gikan na dito nga bahina atong hagpaton karon ang dugang taho gikan sa may area sang Northern Mindanao. Dito sa may Northern Mindanao, gipalapdan pa sa mga otoridad sa Dakbayan sa Valencia ang kamarnya batok sa illegal nga droga. Lakip na ang regular nga operasyon batok sa nagabaligya o nag-apod-apod niini. Sigon ni City Administrator Attorney Haynes Villanueva, matag simana gihimo ang operasyon sa City Anti-Drug Special Unit Task Force o ba ng Philippine National Police. Din aduna gayoy mga nadakpan. Padayon usab ang surprise sa drug testing sa mga empleyado sa lokal nga panggamanan. Isip kabahin sa kampanya aron na batukan gayod ang illegal nga droga nganha sa ilang mismong nataran.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Dugang sa atong mga taho gikan sa may area sang Northern Mindanao, din personal nga mibisita sa City Government sa Iligan si Police Regional Office and Regional Director Police Brigadier General Nestor Nabagaya Jr. Alang sa courtesy visit din na isgutan ang comprehensive security o public safety preparations alang sa month-long pagsaulog sa D&D Festival 2026. Ipunting niini ang prioridad nga kaluwasan o kahapsay sa mataga Iliganon o mga bisita mutambong sa nagkadaiyang kalahiukan. Lauman ang masugot nga koordinasyon tali sa kabulisan o lokal nga panggamanan aron kapugan ang posibleng insidente sa mga krimen o masigurong malinawon ang pagsaulog. Gilasigusaba ang publiko nga makigalayo sa mga otoridad o magsaulog nga malinawon, responsable o adunay pagsunod sa tanang security measures.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang 27 anyos nga lalaki gisig pa sa PNP operation tungod sa pagbaligya o illegal nga droga. Sayron ta ang detalye gikan sa Joy FM Pangil Bay. Ara sa linya si Ranz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Ka 27 anyos ang nadakpan sa kuwerpos kapulisan sa gipahigayong hiniusang bypass drug operation dito sa Purok Avocado, Barangay Pinuyak, sakop sa lungsod sa Lalanao del Norte. Sa iyo sa kadlaw nito nakalabag September 15, 2026. Gila sa kapulisan ang suspek nga si alias Gabgaba, residente kini sa kapatagan Lanao del Norte, nga gikaklasipikar isip usa ka newly identified individual. Ang operasyon gilusad pasado alas 2 sa kadlawon sa mga personahe sa Lala Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major Rando Salvacion. Kauban usab ang Provincial Drug Enforcement Unit o ang Regional Intelligence Unit sa Sican Provincial Mobile Force Company o guban pang mga polis unit. Kauban sa initial nga report, matod pa, nakuha gikan sa suspek ang tulo ka Hitzel transparent plastic sachet nga adunay puting kristala nga substansya nga dunay sulod nga gituho ang shabu. Gideklara sa kapulisan nga mukabat sa kapin kukulang 4 ka gramo ang kinatibuk-an nga gibug-aton niini nga adunay gibanaban ng standard drug price nga 27,200 pesos. Na-recover usab ang usa ka brown nga pouch ug usa ka 500 peso bill nga gigamit isip bypass money. Gihimo ang pagmarka o pag-imbentaryo sa mga ebidensya at tubangan sa usa ka opisyal sa barangay o representante sa local media. Girekord usab sa kapulisan ang operasyon gamit ang duha ka alternative recording device. Ang nadakpan, ana nakaroon sa kustodiya sa Lala Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o tukmang disposasyon. Samdang ang nakumpisya ng substansya, ipailalom sa pakinis sa laboratory examination aron makumpirma kung kini siya buog aron matino usab ang opisyal nga gibugato na niini. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan Joy FM sa Panggilbay. Samtang dugang tuding sa adlaw nga toho, anti-illegal drug operation gihapon ang ginpidagayon karon sa kapulisan din duha ka mga lalaki. Ang nasigpaw gayo sa Iligan City Police sa Office 5 humanggitudlong nga nagpahigayon og transaksyon sa ginatuhang shabu sa Paroka 2, Barangay Saray, Iligan City. Gilang suspek nga 21 anyos ug 36 anyos nga puro sa taga Purok 1, Barangay Tambakan, Iligan City o ga Puros 2 sa Corva, Miago, Salvador, Lanao del Norte. Subay sa report, nakuha ang mga suspek sa upat ka mga pakete ng ginatuhang shabu nga gibrabanang mutimba nga 0.64 grams nga adunay market value nga 4,300 pesos. Sa pagkakaroon ng mga dinakpan, ana-ana sa kustodiya sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras. Ana-ana sa linya, naka-standby ang atong kaubang si Erwin Umadahay. Gabin na 62 million peso nga tabang gipanghatag sa Davao Oriental. Sa irong taong detalye, gikan sa Joy FM, Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Kapin sa 62 million pesos nga ayuda, panginabuhian, training o social services ang gipanghatag sa mga benepisyaryo ato sa handog ng Pangulo 2026 nga gihimo kaghapong adlaw sa Provincial Capital Covered Court sa Davao Oriental. Gipanguluhan ang kalihukan ni Governor Nelson Dengirang uban sa mga opisyal sa probinsya o Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Lakip sa mga gipanghatag ang farm machinery, fishing boats, fishing gear, crop insurance, livelihood assistance, test na scholarships, medical aid o emergency assistance. Gipasug daw sab sa programa ang kapin 400 million pesos nga agriculture o fishery development projects nga gipatuman sa mga ahensya sa Department of Agriculture sa probinsya. Tumo sa kalihukan nga mapaduol o mapadali ang serbisyo sa national government alang sa mga mag-uma, mangingisda, trabahante, estudyante o guban pang nanginahanglan sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa Joy FM Davao Oriental. Samtang aduna pay sakit sa lawas ha, aduna yaki, yaki liniment oil aron mawagdang ang kakapoy o kahago ingon man sakit sa panglawas. Haplas na sa Yaki Extra Strength Liniment Oil. Alas 5:36 sa bali kita human lamang ini.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala tabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya, lama siya sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang mga centenarian sa Osami City nakadawat og 300,000 pesos. Sayron ta ang detalye niini. Ana sa linya gikan sa Joy FM Pangal Bay ang atong kaubang si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Mukabat sa 300 mil ka pesos ang nadawat sa mga kwalipikado o gitawag ng mga centenarian nga gikan sa Osami City ato sa gipahigayong handog ng Pangulo dito sa Bayfront Arena ni Antonio Carabay nga September 14, 2026. Ang matag benepisyaryo nakadawat kini og tag 100,000 gikan sa National Government pinaagi sa National Commission on Senior Citizens samtang 100,000 usab ang nadawat gikan sa Provincial Government sa Misamis Occidental o samtang 100,000 usab ang nadawat nila gikan sa City Government of Osamis. Lakip sa mga benepisyaryo na ila nga sila si Fee Piscadero nga gikan sa Barangay Banyadero o si Elena Bolizer sa Barangay Katadman Manabay nga pareho sa gini nakaabot sa edad nga usa ka gatos ka tuig. Ang programa gihimong isip pag-ila o pagpasalamat sa mga centenarian o kabahin sa selebrasyon sa adlaw na tawhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang usa ka kalampusan ang gihimo karon sa Bukidnon Police Provincial Office ang gihimong weekly operational accomplishment sa gikan September 7 hangtod 13. Din mukabat sa 56 ka tawo kuno ang nadakpan sa Dibok Probinsya subay sa 63 ka mga nagkareng operasyon batok sa krimen. Sakop sa maong nadakpan ang 5 ka mga most wanted persons sa 15 ka other wanted persons sa ubos sa liderato ni Provincial Director of Police Colonel Olivera Navales. Subay sa kamal niya batok sa ilegal nga droga, anaosab sa 29.700 grams sa shabu nga balora 201,000 pesos pinaagi sa 8 ka mga operasyon ang ilang nakumpiska. Diin siyam ka mga suspect ang nangasikpaw. Gawas ni 7 ka mga ilegal nga armas usab ang gitahan o nakumpiska. Gikan sa 7 ka mga operasyon batok sa loose firearms sa didto sa ilang probinsya. Diin nasikpaw usab ni ini ang 2 ka tawo. Wao sa bagi panalipdan sa kapulisan ang pagpanalipod sa kalihukan og ekonomiya human makapatik og 8 ka mga operasyon batok sa illegal logging nga adunay nakumpiskang kahoy nga balora 69,000 pesos og 8 ang mga dinakpan og 8 ka operasyon na batok sa illegal fishing diin 7 gayud ang nadakpan 4 ang illegal mining diin 6 ang nadakpan og 5 ka operasyon na batok sa smuggle nga sigrilyo diin 4 gayud usab ang nangasikpaw.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras. Samtang Aplifa assistance sa tabang sa mga pamilyang apektado sa pag-uma o pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Gipahigayon dito sa lungsod sa Tarragona. Atong siron ang detalye ini. Ana sa linya, gikan Joy FM Davao Oriental ang atong kaubang si Irwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Irwin.
3: Mga kwalipikadong pamilya sa Barangay Sentral Tarragona Davao Oriental ang nakadawat sa ikaduhang batch sa Uplift Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kagahapong adlaw. Ang programa naghatag og pinansyal nga tabang aron makatabang sa mga pamilyang nanginahanglan labi na sa pag-atubang sa nagkataas nga presyo sa mga batangang palitunon og adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang mga beneficiaryo gi-identify sa DSWD base sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS samtang mitabang ang LGU Tarragona sa validation o koordinasyon sa payout. Gilauman nga ang maong assistance makatabang sa mga pamilya sa ilang gasto sa pagkaon, transportasyon o guman pang panginahanglan sa panimulay. Padayon usab ang koordinasyon sa DSWD o LGU Tarragona alang sa sunod ng mga payout o guman pang programa ng itumong sa paghatag o suporta sa mga pamilyang nanginahanglan. gikan diri sa Davao Oriental. Tinig 26, Erwin Umanhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41, daghang salamat gawang Erwin Umanhay, gikan Joy FM sa Davao Oriental. Samtang ditong bahina sa may area sang Karaga, nakuhaan og video ang pag-surrender sa usa ka miyembro sa New People's Army kon NPA sa barangay Bakiging, Esperanza, Agusan del Sur, niadtong labing adlaw. Sa maong video makita ang emosyon sa kanhing rebelde samtang iyang gitugyan ang kaugalingon ngadto sa mga opisyal sa baryo og lokal nga mga otoridad. Suma sa lokal nga opisyal ang maong pag-surrender o sa katimailan sa padayong pagkunhod sa puwersa sa armadong grupo. Ilibing na tungod sa gipakusgang panawagan sa kagamhanan alang sa kalinaw o pagbalik sa mainstream sa katilingban niining mga walhong pundok. Gilauman usab nga mi-surrender. O ang mi-surrender nga miyembro nga makadawat gayud og ayudang suporta gikan sa gobyerno pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ECLIP, pinaagi sa mga programa gilauman nga matabangan gikan sa pagasugod og bag-ong kinabuhi uban sa iyang pamilya ang maong individual layo sa armadong pagigbisog uban ang oportunidad alang sa malinawon nga kinabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gikan na dito nga bahina sa may area sa Karaga Region. Atong lakbitan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Davao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong lakbitan ang taho gikan sa area sa Davao din adunay 28 ka mga bagong second lieutenant sa Philippine Army ang formal nga miduyog sa 10th Infantry Aguila Division isip kabahin sa pagbaligon sa mga opisyal niini alang sa Comprehensive Archipelagic Defense Operation sa Armed Forces of the Philippines sa kon AFP. Formal silang gidawat atol sa flag raising ceremony sa Camp General Manuel T. Yan Sr. Mawab. Niadtong nakalabay nga adlaw, gipangunahan ni Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th ID, ang pagbutang sa unit patch sa mga bagong opisyal, isip simbolo sa ilang pagdawat sa responsibilidad sa tradisyon sa Aguila Division. Gidawat usaba atol sa seremonya ni Colonel Robena Aquino ang bagong Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs. Giya pasiugdahan usaba ni Major General Luzon ang Aguila nga nagapaabot og accountability, growth, integrity, loyalty og art achievement through excellence sa isip mga prinsipyo nga sundon sa mga opisyal sa ilang serbisyo og territorial defense og external security operation.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ditong bahina gihapon sa may area sang Davao diin anaa sa 8.9 na milyon peso nga sweldo kun ayuda o grants ang na baton ni ining 1,160 ka mga benepisyaryo atol sa handog ng Pangulo. Niadto nga nakalabay nga adlaw gipangunahan sa Dole, Davao del Norte ang maong kalihukan aron mapaduol sa mga trabahante o job seeker sa mga oportunidad sa trabaho panginabuyan og serbisyo sa gobyerno. Lagip sa mga programa ang GIP, Spes, Job Start, Tupad, Livelihood Assistance og AMP na hatagan na usab og access alang sa 3,170 ka mga local og overseas job opportunities ang gapangita og trabaho samtang 15 ka ahensya sa gobyerno ang miapil sa paghatag og nagkalain-laing mga serbisyo. Gipasugdahan usab ang maong kalihukan sa Dole, Davao del Norte sa koordinasyon sa Department of Migrants and Workers sa PESCDO Tagum o City Government og Tagum isip kabahin sa pagda sa mga trabaho ayuda panginabuhian og serbisyo sa gobyerno sama sa duol gayod nga dapit ngadto sa katawhan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita gikan na gihapon na dito nga dapita sa may area sang Davao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong pagtamyaw sa atong mga taga-palamati diha nga dapita sa may area sang Lupon na Davao Oriental. Samtang gipakusgan karon sa Davao City Police Office ang ilang operasyon sa mga border control points sa Davao City isip kabahin sa pagpaligon sa seguridad o pagpugong sa illegal nga kalihukan sa mga borders sa ilang lungsod. Gisiguro sa kapulisan ang Lasang Border Control Point da ubo sa Police Station 6 sa Bunawan o Kalinan Border Control Point ubo sa Police Station 10 Kalinan alang sa hapsay o hugot nga pagbatuman sa protocol sa checkpoint. Nagkikoordinar usab ang DCPO sa Task Group Lawin sa Barangay Lasang o Task Group Condor sa Braganza, Barangay Lacson nga sakop sa Task Force sa Davao Tanta Infantry Aguila Division sa Philippine Army alang sama sa Ligon nga interagency cooperation sa pag-monitor sa mga utlanan. Suma sa DCPO nga importante ang pagbaligon sa border checkpoint aron nga mapugngan gayod ang pagsuro pagbiyahe nining mga kontrabando, smuggled cigarettes o illegal nga droga o guban pang gidili nga mga butang.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa gikan Davao, luksuhan ta karon ang taho gikan na didtong Dabita sa may area sang Barm Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong lakwitan ang dugang taho dito nga Dabita sa may area sang Barm diin napunting na sa kadapatan si DBNP ang nanag-iya gayod nining duha ka mga Toyota Fortuner nga gi diskitahang gubon sa grupo sa kalalakinan ni atong adlaw sa eleksyon sa Cerro Central Elementary School sa Cotabato City. Gikan na yun ni CCPO City Director Colonel Jevina Bungkayaw napunting na niini ang pag-ilan nining nanag-iya apan wa na nining gipanganlan ang duruha gilan na lamang o ilan na lamang usab nga gi atangan kung magpasang atong kaso kini batok ni ining mga lalaking nihimo ni ining maong kadaot. Nagaugat ang pagguba ni ining maong mga sakiran sa alegasyong nahitabo sa issues pinili ay dito sa maong tunghaan sa alegasyon na usab sa nag-iya o na nag-iya usaba sa armas ang mga sakiran. Gikan na yun sa CCPO nga walay na turnover kanila sa ilang mga tinunan ng mga armas human na mi lawig ang maong aligasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang sa Cotabato City, formal nang giproklama sa Commission on Elections ang 15 ka-party representatives sa United Bangsamoro Justice Party nga nahimong mananaog sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Gilangkuban kini nila Ahud Ibrahim, Datukan Abbas, sa Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Ibrahim, Said Salindab, Muhammad Yakuba, Amir Balindong, John Anthony Lim, Haber Asarul, Shah Ali Dumama Alba, Najaina Depatua Nadukol, Raisa Hajori, Said Sheikh o Ali Salik. Ang 15 mga tinunan ang ginangkuban sa mga puesto sa UBJP sa Bangong Bangsamoro Parliament. Isip kabahin sa resulta sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nanawagan si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Samia Gambara makakuha sa Bangsamoro nga magpabiling nagkahiusa o gapilion ang kahapsay human ang kalampusan sa pagpatigayon ining pinakaunang BARM parliamentary election. Nga nasa iyang nanay mong mensahe, gitagag doon ni makakuha ang importanteng kabahin sa kasaysayan gayon ang maong pinili ay mao ang aktibong pagigalangkob sa katawhan o ingon man nga na sa paglaom nga makabatong gayon ugma sa hapsay o malambuong kaugmaon ang Bangsamoro. Ilausab ni Chief Minister ang mga insidente nga may kalambigitan sa kagubot nga gi-report sa pipila ka mga dapit, partikular sa Cotabato City. Nagpaabot siya og pagkiramay og pagdamay nga nausab sa mga naapektuhan samtang nanawagan nga dili gayon tugtan nga mamahimong hinungdan ang pagsiak-siak ang maong insidente. Gikanay ni makakwa nga dili lamang angay nga nakatutok ang eleksyon sa mga nanahimong mananaog kundi mamahimong ligon gayod ang pagsalig sa mga botante o sa katawhan nga na sa mamahimong kaugmaon paghulmas kaugmaon sa Bangsamoro pinaagi ni ining ilang napiling mga lideres.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa alas 5:50 uwing tuding sa atong balitang probinsyal dinhing bahina sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dinhi sa Region 12 nasamsamang sa mga tropa sa militar ang tagas nga kalibre sa armas ug pampabusigan uban pang gamit panggubat human ang buwag nga engkwentro batok nining gidudahang miyembro sa Kaministeries Group dito sa Tibuli South Cotabato. Naitabo ang unang binakbakay alas 8:20 sa buntag niadtong Setyembre 14 sa sityo Lebe, Barangay Tudok. Ang 6th Infantry Division o Joint Task Force sa Central nakaengkwentro sa tropa sa 105th Infantry Battalion ang ginatanjang anaasa na pulo ka mga armadong rebelde Laki pa ang regional operation sa Command sa Far South Mindanao Region. May lungtad sa kapina kung kulang na pulo kaminuto ang engkwentro bago umiatras ang armadong grupo. Sa ginpinagayin ng clearing operation, na-recover sa mga sundao ang 40mm grenade launcher, caliber .38 revolver o communication equipment, cellphone o medical kit o pipila ka mga dokumento. Subli nga nakabaton o engkwentro pagdangat sa dapit hapon, dito gihapon sa maong dapit.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time, kadtong ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal. Sa atong nga pagbalik higala, inumuna ha sa Kopi Yaki 3-in-1 sugdan ang adlaw nga adunay kapiskay. Pinaagi sa Kopi Yaki 3-in-1 lami, humot ug swak alang sa imong kadahigop.
8: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo. Goryo. Dali ra gud nganong mawa mang ka inig mahapon. Ang sabag yung sekreto niyang tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kahit tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oh?
9: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalan ako sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, 53 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong mga balitang lokal, unahon ito paghagpat karon. Ang mga tao, gikan na dito nga dapita sa may Pipalma area, nakastandby ang atong mabtikong kaubang si Jun Villasopo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kaubang Jun!
11: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Matagumpay na naisagawan sa bayan ng Visayas ang Nationwide Government Service Caravan, handog ng Pangulo Program na naglalayong ilapit sa mga mamamayan ang iba't ibang programa, serbisyo at tulong mula sa national government. Tampok sa nasabing aktibidad ang one-stop shop ng government services, Job Fair, tupad payout, kadiwa ng Pangulo at anti-rabies vaccination na nagbigay ng serbisyo at oportunidad sa mga residente at mga ng Midsayap at mga kalapit na lugar. Ayon kay Mayor Rolly Yordaman Sakdalan, mahalagang patuloy na maihahatid sa mga Midsayapenyo ang mga programa at serbisyong tumutugon sa pangangailangan anuman ang mga hamong kinaharap ng pamahalaan. Nagpaabot naman ng suporta ang provincial government ng Cotabato sa pamamagitan ni Board Member Shirlene Makasarte na kumatawan kay Cotabato Governor Emilio Lala Tarino Mendoza. Pinangunahan ang nasabing programa ng DOLE 12 ng Cotabato Field Office, katuwang ang Public Employment Services Office of Quezon Midsayap na pinangunahan ni Attorney Ben Pakil kasama ang iba pang line agencies at mga organisasyon. Layon nga ng programa na mas mapalapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad at mabigyan ang mga mamamayan ng mas madaling access sa trabaho, kabuhayan at iba pang government assistance. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipauma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Naghanga, salamat ka ba nga June Villasoto, gikan sa may Pipauma area din sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang tungod sa mga pag-uwan, ano, why klase karon na? Opisyal natong nadawat kining impormasyon nga why klase karon na? Ang area sang Kabagan human nga gi-announce ni Kabagan Mayor Evangeline Pascua Guzman ang class suspension sa tanang level sa public ug private schools sa karong adlaw Setyembre 16. Gipahinumduman ang tanan nga mag-amping gayud tungod sa mga pag-uwan ug gipahimangnuan ang mga magtutudlo nga mogamit gayud sa alternative learning modality aron nga padayon gihapon ang kahibawo sa mga estudyante bisan pa man nga walay face-to-face classes. Samtang alang sa mga nanahimo nga mananaog ano sa Bangsamoro Federalist Party o BFP, aduna kita ilistahan gani sa mga party representatives ano nga mupungko si Suaiba Orano na Abdul Wahib Halil, Akmada Ibrahim, Dan Asnawe, Abu Nawas Maslam Mama, Johari Abu, Kamida Gandamra Jr., Karwin Hamjani, Ketim Kadatuan Jr., Michael Medimbang, Suraja Reyna Hataman, Maria Arupa Kandaw, Alindato Pagayaw, Zulfikar Ali Sabayam, Jafar Apollo Mikael Matalam, Jonalina Sumlay. Samtang United Bangsamoro Justice Party, ang mupungko mao sila Ahud Ibrahim, Datukan Abbas, Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Ibrahim, Saida Salindab, Muhammad Yakub, Amir Balindong, John Anthony Lim, Haber Asarul, Sha Aliha Dumama Alba, Oga Nor Jaina Depatuan Dukol, Oban Osaba, siya Raisa Hajori, Saida Sheikh og Ali Salik. Alang sa Barma Grand Coalition na mupungko si Mamintal Bakiin Adyong III, Amira Zakaria Adyong Karim, Abdul Rahman Robila Mangudadato, Dato Bimbol Sinswata, Hani Aina Bud, Abdel Razi Amin, Seti Aiza Pansar, Oga Amil Bazar Mawalil. Sa Bangsamoro People's Democratic Party, mao si Jose Lorena.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.58, oh, samtang sa tinguha nga mapa, ligon gayud ang responding operations. Milangkob ang Provincial DRRM o Cotabato Province Emergency Response Team niining Rescue Olympics 2026 sa Regional DRRM Council 12 sa Office of the Civil Defense. Kauban ang LGU makilala. Gipadagayon kini sa All Bulatukan na kung asa gisulayan ang ilang kahibawog kaandam sa mga partisipante sa pagresponde sa kalamidad o casualty incident. Gisusi ang ilang abilidad sa pagpadigayon ining hailing, low angle rescue techniques, patient assessment and management, CPR, management of dead and missing person o collapse structure search and rescue, samtang nakadawat usab og certificate of proficiency sa hailing, LART, patient assessment and management o CPR ang mga tinunan sa probinsya.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.59 Philippine Standard Time. Samtang sa uwing tudling sa atong mga balita karong buntag, diin nagtunol karon og tabang ang provincial government sa 20 mga pamilyang nga nahimong biktima sa sunog gikan sa munisipyo sang Matalam, Tulunan, Alamada ug Magpet. Diin gipanagtag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management uban ang Provincial Social Welfare and Development Office o MDRRMOs o Barangay Council ang tag-usa kasakong bugas o construction materials aron makatabang gayud nga nasa subling pagbakod ni ining mga nabiktima.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. Dang salamat sa iyong pag-uban nga ni sa atong tulumanon. O gaalang di ay sa atong mga miyembro konsumante din hinga dapita sang probinsya sa Cotabato ha, under sa service area sa Cotabato Electric Cooperative. Ginapahibaw sa Cotelco nga adunay siyam ka oras nga power interruption nga ipatuman karong adlong Sabado din apektado nini ang halapad nga bahin sa Cotelco service area. Ang dili lamang maapil nini mao ang tulunan lang o kining makilala kana tungod sa aktibidad nga ipahigayon sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Mao hinungdan ni ana ha, aduna sila ipadigayon nga rehabilitation sa ilang pasilidad din na sa NGCP Kinapawan, kanang ana dinha sa Mount Apo Substation sa maong kumpanya, no? National Grid Corporation of the Philippines mao hinungdan nganong wa kitay kuryente karong adlaw nga Domingo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ibuhat sa isang atong oras, nga salamat sa atong mga sister station sa dihang nga dapita sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental.

kinaulanan sila. Mga katinig adlaw nga Miyerkules, sa 16 sa bulan sa Setyembre. Mga katinig duha ka adlaw na milabay ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kumusta na kaha kadto mga nidaog, kadto mga nangapildi ang anag yun ng eleksyon, no? Aduna yung mudaog, aduna yung mapildi. So, let us learn to accept defeat o maghiusa, magkaisa na po tayo para sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran na dito sa BARM. Mga katinig, Noong Monday po, araw ng eleksyon, ha? May mga kaguluhang naganap dyan sa Cotabato City and of course doon sa province of Tawi-Tawi, Basilan. Mga katinig, sa Maluso. By and large mga katinig, sinasabi ng Commission on Elections at pinatutuhanan din ng ating mga kwerpo ng kapulisan at kasundaluhan na ang nangyaring eleksyon sa BARM ay generally peaceful. Sinasabi ng independent mga monitors na relatively peaceful po mga katinig, but it doesn't necessarily mean na it was orderly. Kahit yung sinasabing peaceful po, generally peaceful po, ay somehow mayroong grain of truth, but mayroon ding problema dyan sa statement na yan because of what have happened dyan sa Cotabato City. It was a mob nangyari dyan sa Cotabato City. Mga katinig, siyempre, eleksyon yun pagkatapos ng eleksyon na kumusta na kaya ang peace and order situation dyan sa Cotabato City. Dahil Cotabato City lang naman dito po sa mainland. Apparently, obviously, ang mayroon talagang nagkaroon ng gulo. May mga namatay pa nga po. But that was election day or on the eve of election day. Anong election day, may mga untoward incidents na nangyari. But kahapon Tuesday, wala po tayong gaano mas narinig na mga balita about peace and order, but ibig sabihin tahimik na. Mga katinig, as far as election results are concerned mga katinig, doon na mga pipila. Mayroon na pong naideklara na mga winners po, no? Nadeklara. Ibig sabihin, ito pa lang yung nadeklara, but there are others na nanalo na, but they have yet to be declared by the Commission on Elections. So, officially, mga katinig, as declared by the Commission on Elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang partido ng Bangsamoro Federalist Party ang nangunguna in terms of representation dahil meron po silang 16 na mga nominees ang pumasok at nanalo, no? Diyan naman sumusunod naman, no? Sumusunod naman dito ang United Bangsamoro Justice Party with 15, isa lang ang diferensya, but this may change sa mga katinig dahil patuloy pa po ang canvassing and we have yet to receive more reports from the Commission on Elections. Mga katinig, at this point, allow us to read, no? Basahin natin po itong mga nanalong kandidato ng Bangsamoro Federalist Party na pinangungunahan ni Abdul Rauf Macacua, ang incumbent OIC Chief Minister ng BARM, no? So nangunguna po diyan si number 1 Oranon Suwaib, number 2 si Halil Abdul Wahid, number 3 si Ibrahim Ahmad, number 4 si Ansawi Dan, and number 5 si Maslamama Abunawas, and number 6 si Juhari

Cebu. Number 7, si Kamida Gandamra Jr. Number 8, si Kaurin Hamjani. Number 9, si Kitim D. Kadatuan Jr. Number 10, si Michael Midtimbang. Number 11, Suraija Rena Hataman. Number 12, si Maarup Bicandao. Number 13, si Alindato Pagayaw. Number 14, si Sulfikar Ali Bayam. At number 15, si Jafar Apollo Mikael Matalam. Number 16, at number 16, si Junalin Sumlay. Si Junalin Sumlay, kaibigan natin ito, taga Midsayap ito. At sa lahat ng mga kasama mo, 15 others na nanalo from or naiproklama na from the Bangsamoro Federalist Party, congratulations po sa inyo. Sa United Bangsamoro, sandali ha, may akong mahinahanap akong pangalan, hindi ko makita. Ano, sa United Bangsamoro Justice Party, nangunguna po sa 15 ito po sila, ano? So isa lang ang lamang ng Bangsamoro Federalist Party. At itong nag-iisang lamang ay as of now ha, pero hindi natin sinasabing final na ito. But nagmamatter yung isang boto because at the end of the day, those elected will elect among themselves kung sinong magiging chief minister. So simple majority yan of 80 members ng parliament, kailangan mo kakuha ng 41. Now, tuloy po natin. Sa United Bangsamoro Justice Party, nandyan po number 1 si Ahud Alhad Sumurad Ibrahim. Ito po si Alhad Sumurad ay yung dating ano, Chief Minister, OIC Chief Minister, at pinalitan ni Abdul Rauf, yung incumbent OIC. Makakwa. So, pumapangalawa po si Datukan Muhagir Iqbal M. Abbas. Si Muhagir Iqbal po, ito yung ideolog ng Moro Islamic Liberation Front at dating in charge dyan sa Department of Education sa BARM. Now, mga katinig, ang number 3 ay si Ali Sulaiman. Number 4 is Edward U. Guerra. Si Edward U. Guerra, kilala din natin ito dahil siya yung finance chief bagman ng MILF. Isa pong negosyante, malaking negosyante dyan sa Cotabato City. Number 5, si Ali D. Ibrahim. Number 6, si Said Z. Salindab. Number 7, si Muhammad Yaqub. Number 8, si Amir Gary Balindong. Number 9, si John Anthony Jetlim. Number 10, si Haber A. Asarul. Number 11, si Shia Iliha Dumama Alba. Number 12, si Nordiana Dipatuan Dukol. Number 13, oh, kilala natin ito, si Raisa Jajuri. Attorney Raisa Jajuri, kung nakikinig man kayo, magandang umaga po sa inyo. Number 14, si Said Sheikh. Number 15, si Alio Salik. So ito po ang mga nanalo, galing po sa UBJP. No? So meron silang 15. Again, remember, yung BFP, Bangsamoro Federalist Party, ni Abdul Rauf Makakwa ay nakakuha ng 16 at itong UBJP ni Muhammad Alhaj Murad at ni Muhagir Iqbal ay nakakuha ng 15. Hindi pa po to final dahil madadagdagan pa ito, hindi pa po tapos. Ito pa lang po yung napuproklama. Now, mga katinig, maliban dyan, sa dalawang partido, ang pangatlong partido na nakuha din ng walong representante ay sa Grand Coalition, BARM Grand
Coalition or BGC. Number one, si Mamintal Rakian Adjong III. Number two, si Amir Sa Karya Adjong Rakim. Number three, si Abdul Rahman Rubil Mangudadato. Number four, si Dato Bimbo Sinswat. Okay.

0: Yes, which one? Naka-on naman na. Bakit hindi nakaka... Colonel Suscano, inaayos lang natin yung linya, no? Dahil hindi ka namin naririnig. But while inaayos, sa mga katinig, sinabi natin yung BGC merong walong representante na nanalo na na-declare so far. Anyway, ayan na po. Good morning, Colonel Suscano. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello po.
1: Good morning din. Good morning din sa
0: si Romy po.
1: Tagapakinig ng Pinong Bayan. Mm. Good morning.
0: Kasama ko po si Tinig 40, Ruby Padilla Sison. Colonel, unang-una po, kumusta na po ang ating AOR after the election period? May mga naiulat po ng mga kaguluhan during the election period. That was Monday, but how was it sa yesterday at hanggang ngayon?
1: Actually, simula Monday ng gabi hanggang ngayon, wala na kaming natanggap na mga reports ng any incident o nagkaroon ng tension, shooting incident, whatever. Mukhang tahimik after ng gabi ng Monday hanggang sa nagkaroon ng canvassing simula nung Monday din ng gabi hanggang I think kahapon nung last na na-transmit yung results coming from Basilan.
0: Mm-hmm. Sa Kamsiyong ko po, ginanap yung canvassing. Ano po?
1: Opo, sa Kamsiyong ko. Pati yung proclamation ng mga district representatives na nanalo, mm-hmm, naunang na-proclaim na rin doon sa gymnasium ng Kamsiyong ko.
0: Mm-hmm. Yung records that we have po ay 16 ang naiproklima galing sa BFP, 15 sa UBJP at dito sa BGC parang 8 po yata. As of now po, would you know kung nadagdagan ito?
1: Mukhang ganun pa rin, out of 46 allocated para sa parliament, party regional representatives. Mukhang ganon, mukhang hindi na siya gagalaw at hindi naman na significant ata yung huli nilang na-receive na result coming from Basilan. Mukhang yun na yung last.
0: Mm-hmm.
1: Baka within the day mag-ano na yung COMELEC, mag-declare na na-transmit na lahat. May period pa ata silang ibibigay kung mayroong magpo-protest. Pero kung wala na, baka eventually i-declare nilang tapos na ang period ng election.
0: Mm-hmm. Balikan po natin yung peace and order because of course this is within the realm or the ambit of your authority as a 6th Infantry Division spokesperson. Now, sinasabi niyo po Monday ng gabi tahimik na. Yung Monday in ng araw, doon nangyari mga kaguluhan. Now, looking forward po dahil marami po mga activities na mangyayari dyan sa Cotabato City at sa Sultan Kudarat Maguindanao. Specifically, itong Sultan Kudarat Maguindanao North ay nagse-celebrate ng kanilang 4th foundation anniversary at there will be horsemen all over the country who will be coming to join the second Datutukaw Mastura National Horse Show and Competition. Now, kumusta po? Mayroon ba po tayong assurance na siyempre humupa na as early as Monday morning, but are there threats na pinoforce ninyo along this area, Cotabato City and specifically Maguindanao North? Sa Cotabato, maraming mga foreign observers pa rin po dyan.
1: Karamihan sa mga foreign observers umalis na rin kahapon kung mayroon mang natira. Mukhang konti na lang para antabayan yung pinakahuling ulat ng COMELEC siguro. Mm-hmm. When it comes to peace and security sa buong era ng BARM, yung nagkaroon lang din naman ng tension itong Cotabato City, Sheriff Chaydena Mustafa, at yung Maluso Basilan. Mm-hmm. The rest of the region, normal situation siya. Kaya kung ipocompute natin yung total number of precinct na affected, mga nasa 7.2% lang din naman. And eventually,
0: 7.2% ng areas affected

0: Sabong Barmian.
1: Sabong Barm.
0: Region.
1: Aha. Now,
0: itong 7.2% na to, naiayos din naman, it will place under the community control at na-facilitate din naman nilang ituloy yung halalan with the PNP as which serves as Board of Election Inspectors.
1: Mm-hmm. Though we know that this is a police matter, would you know kung yung mga nanggulo noong araw ng eleksyon ay may mga nahuli na or may mga identities na at may pinuporsuna na kaso against them?
0: Alam naman na siguro ng PNP yung mga identities kasi sa kulay ng mga suot, alam naman nila kasi green, blue, red, yun talang medyo may idea na sila. Ganun pa man, habang papatapos itong canvassing, baka ayusin na rin nila yung mga legal actions na kailangan itong mayroon man based sa mga nangyayari dito sa Cotabato City at sa Sharif Saido na Mustafa.
1: Aha. Kasama ko po si Tinig 40 Ruby Padilla Sisa.
2: Yes. Matanong lang natin, sir, kasi tama ka. After election, parang matiwasay na, wala nang gaanong kaguluhan. No? Pero Monday morning, nakita doon na grabe ang taas ng tensyon. At in fact, yun na nga, may mga persons na matatawag natin na vulnerable ang hindi nakapagboto. PWD, buntis, very early in the morning dahil nga sa pag-uho. Hello, sir.
0: Putol-putol na po. Hindi ko maklaro.
1: What about this time?
2: Hello, sir. This time, sir. Good morning. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Ayan po. Okay na po?
0: Sige, okay na.
2: Hello, sir. Sa Cotabato City mismo, lalo na sa elementary school, nangyari doon very early, sir, habang yung mga vulnerable sectors ang unang nakahilera sana sa pagbuboto, pero dahil sa nangyaring kaguluhan at putukan, iniuwi at sinafety yung mga vulnerable sectors. Sa basa ninyo, sir, sa sitwasyon, hindi kaya yun pagsasabotahe para may intensyon na hindi dadami ang boboto or para bang... Hello, sir.
0: Hello, cutting out na po. Aha. Hindi ko makuha.
1: Aha, sinasabi po, ako po, malinaw po ba ako? Hello po. Hello, Colonel. Nawala na yun si Colonel. Must be with his signal kasi dito sa atin okay naman na eh.
2: Loud and clear man diri sa ato. Hello.
1: Anyway, nawala na.
2: Anyway, gusto na ko i-pick up kaubang dos. 7.2 per assessment nila. And is in a scale of 100, 7.2 ang gitanaw nila nga
1: areas na may untoward incidents na nahitabo. So, relatively, that is a very small percentage. But of course, ang problema mong Gudre is while it is a very small percentage, it happened at nerve center ng Barm.
2: Diya, pagyod ang kumilek seat sa Commission on Elections, kaubang dos, no?
1: Og diya po ang seat sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. So, mao tong unya ang ato mga kauban sa media baya, ganahan ba igod ang mga stories quote unquote that sell kanang mabaligya mga
2: stories that bleed when it bleeds. So, pero kita dili ana tong tanaw kaubang dos.
1: Yeah, unfortunate para sa ato well it is a reality nga nahitabo, but for us as Mindanaoan na journalist na naka-experience sa giyera, naka-experience sa bakwit, nakakita sa mga kalisod sa mga bakwit evacuation centers, we of course do not like this similar things nga mahitabo, no? Kaya kita mismo mga biktima, nagiging biktima kita. Now, ang what is sad, no? Kay hangtod karon, there appears to be kining mga ginaingon nga mga warmongers or journalists na
2: mas nag-i-enjoy. Mas ini-ignite.
1: Kay kini banner na po ni, kwarta na po ni, nga mga thinking. But we do not think it that way because we are journalists who cover the war. in the context of building peace. Mao na ang ato ang bias mga katinig nga mga journalista sa Mindanao. That's why dili pwede nga neutral ta sa mga issues affecting Mindanao, because being neutral is actually siding with the powers that be, no? So it's as if gidawat nato ang status quo between an exploited and
2: the one exploiting.
1: Exploited.
2: Sa giabusuhan versus sa nangabuso, no?
1: Siyempre, ato ta sa giabuso.
2: Pero happy kita, kaubang dos, nga sa mga areas nga duol po diri sa ato, kung dunay kahingawa o grabe nga tensyon, dinhi sa mga nearer areas, duna po'y kahapsay. Sumurag yin o giyang. Dunay kainit, duna po'y kabugnaw o napamatud-an sa mga naadinilay Kabakan, Carmen, areas, part sa areas diha sa Pagalungan, Pikit.
1: Dito sa Aliosan, yes, paingon dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao.
2: No? They want to give peace a very meaningful try. So unta, masustain kini. Kay ingon sa uban, after election, kaubang Romy, ang ilang ano after election, mag-ilog na po na. O basi daw magubo tungod kay mupili man og chief minister. We hope nga mahimong very objective, hapsay, o each one will be listening to each other.
1: I don't think mahitabo pa na, because bisan og adunay mas daghan og mga representante nga na-elect, at least sa pagkakaroon, there are around 4, 4. Og upat sa 13 ka mga partido nga ni Salmot ang nakapadaog, no, kinitong UBJP, kinitong BFP, o kinitong BGC, ani ka upat kining Bangsamoro People's Democratic Party or ayat. Pero at ano ha, istoryahan na to na kaubang 40 later, kaya while it is generally peaceful, ingon pa sa Lente, and we agree with Lente, pag ingon nila nga it was not necessarily orderly. Pero balikan ta na, kaya ato ipadayon sa kining pagbasa sa mga nidaog. Nahuman na ta dito ganiha sa mga nidaog nga 16 kabuok sa nga nagikan sa BJ
2: UBJP.
1: Dili ang 16
2: sa BFP.
1: Sa BFP.
2: 15
1: ang sa UBJP.
2: So, usara, no?
1: Usara diferensya. Karon aduna pa ano kining BGC, no? Aduna pa 8 nga ilahang mga kandidato nga nidaog. Number 1 si Mamintal Rakian Adjong III. Number 2 si Amir Sakarya Adjong Rakim. Number 3 si Abdulrahman Ruby is Mangudadato. Number 4 si Dato Bimbo Sinswat. Number 5 si Hani Ain Bud. Number 6 si Abdul Rasti Aminda. Number 7 si Siti Aisa Pansar. Number 8 si Amil Bahara Mawalil. So katong 8 mga katinig ug adunay isa nga nagikan sa Bangsamoro People's Democratic Party nga si Jose Lorena. So overall siyam plus 15, that is 24 plus 16, that is 40 na. 40 na, di ba?
2: Mental lang lagi kayo mag-solve. Ayaw na kayo ma.
1: Basig na katsamba lang. Ngayon bugo ba yata yung mat. Pero yeah, if my mathematics is not mistaken, 40 na. Now, mga katinig, mauni so far ang mga na-declare na, no?
2: Naapay laing 40 to make it 80.
1: Yeah, but of course, ang uban niyan, nagikan sa mga sectoral representatives, no? Now, ganiha ba, nag-ingon ta nga atong hisgutan kay peaceful tinuod ang eleksyon, pero
2: not orderly?
1: Not orderly kana sa ato ang pagbalik ato sa taganog higayon kinipipila na ito ang mga panginabuhian, pahinumdum.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya certainty na niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang hapless ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Nyari. Welcome back mga katinig. Before ta nag-break itong niingontang atong hisgutan na kining peaceful nga election, pero dili siya necessary orderly. Sa imuhang kabahin na kwarenta, nagtuyok-tuyok mangyog ka.
2: Yes.
1: Kung sa'yo masulti ni mo.
2: Swertiha sa among natuyukan. Kay puro tanan
1: peaceful and orderly.
2: Peaceful siya. Naapoy mga ginagmayng disorder, pananglitan, pangitaay o ilahang pangalan. Pero mostly, generally, na-locate yun kaubang Romy o nakabutog yun po, no? Na ay mga hilaan o butante sa pipila ka area, pero napakita po na execute sa ilang BEI, no? Unsa ka decisive, no? Og nahapsay ra gyud tungod kay kaila man po nila pariente, mga relatives, so naayos ra gyud, no? And we appreciate sa mga efforts na ingana, no, na napatunayan nung mga nagti-take charge talaga na mga guro, lalo na yung principal sa isang area kasamang Romy, kung saan merong hilaan sana ng mga butante, no? Sort of pressure yon. Pero nakita din natin kung gaano ka empowered, gaano ang yung decisiveness at yung sense of justice dito ng namumuno sa butuhan, no? Through the teachers. So generally, hindi tama nga, peaceful, walang putukan, at saka prepared pa yung kanilang mga bipat kasamang Romy, no? Nakita din natin na very fair. Kasi sabi pa, sige, buto kung sinong gusto. Andiyan yung UBJP, andiyan din yung partido ng magkabilang panig, no? May mga observers. So, we submit na talagang peaceful sa tatlong areas na napuntahan natin. Orderly, paghahanap ng boto, tulakan, sinong gustong unang makaboto, siyempre part yun ng disorder sa pag-assert ng kanilang oras na dapat mauna si ganito.
1: Part yan ng tawag nito, SGA at sa Maguindanao, kasamang 40. Muadto ta dito sa Lanao del Sur, kaya ang ato ang kauban si Richel Yumil nagmonitor po dito og nag-file po mga reports. May buntag, Richel, og welcome.
2: Yes, good morning.
1: Abay.
7: Kabang Ruby.
1: Aha.
7: Din sa iyo partner ron.
1: Si Ruby.
2: Dumong Arnie, si Romy og Ruby. 40 og 2.
1: Si Ruby pa nila seasoning na ni. Ang general, hello. Ang general nga assessment sa mga independent monitors sa ang election may not be peaceful, pero ingon nila dili pod orderly, generally peaceful di ay, na yung mga pipila ka mga lugar nga andun na yung mga panghitabo sama sa Cotabato City, pero dili siya necessarily orderly ang eleksyon. Kumusta diha sa imuhang area of coverage, sa peaceful ba, orderly ba?
7: Kasamang Romy, kasama Rudy, sa una higayon naitabo yun ang makasaysayanong first historic farm parliamentary election nga gitakupan kagahapon human na deklara ang last four nga candidates kay una siyam sa siyam lima man to og sa tibuok senaryo ang entero Lanao del Sur ug Marawi City sukad masukad kay ako magyon nasaksiyan sa mga previous election. Ito kami aging election sa September 14. Dili nagdito matangtang sa kasaysayan ang kasinatian. Umikan nga na-maintain yun, na palikon yun ang kausay o kalinaw o siguridad o credible ang maong election. Number one, sa assessment, sa interview nato ni Brigadier General Jesse Montoya, ang Brigade Commander sa 103rd in Infantry Haribon Brigade. Then, ang duha magod ka, ang galawigan, na may duha ka brigade. Lakit na ni ang 101st 3 Red Arrows Brigade na ako sa pagpangulo ni Brigadier General Yasser Barra, nagbase dito sa Matalin, Mataba, Malabang. Umikan sa overwhelming ang mga tropa o ang kapulisan na maintain yun ang kahusay o kalinaw. Nga naman, they well prepared 3 months pa lang giplastar na ang plano, girefine o unsay mga posibleng mga mahitabo in between. Kana yung gibantayan dito anang tabi sa 13, usually magunang bispira sa eksyon na diha ang mga video
1: kisaw.
7: Mga kisaw, no? Na yung mga movement, pero kanang kitawag na itong ulan-ulan nagi po yung naulanan. Kanang mga normal na sila dito kay naanad man. Pero in terms of peace and order, ang sundalo yun mogi ka gwardiya sa ganghaan kay one entry, one exit policy ang ipatuman. Dugay naman ay nga pamagi, pero mas grabe yun ron kay gibuhos yun ang pipilaman to ka mga tangki di kira nga ito na monitor. Ang trupa, murag muad to Ukraine ang trupa. Katintindihana yun kay sa talan.
2: Murag garrison di ito. Kaubang Richel, murag military garrison tanawon ang presinto.
7: Ipakatap yun ang gibahin man ang usa ka batalyon. Pero man to kapitan, matag batalyon gibahin sa nagkalain-lain ng mga district o lungsod o kada clustered precinct nagi sundalo, nagi police. Ang sa police lang daan gud.
1: Wala ba yung mga sundalo o mga pulis diya sunod sa mga presinto? Kay Daria, doon na yung mga nakita ang mga pulis o sundalo sa sunod sa presinto. But despite that, nagkagubot paghihapon sa Cotabato City?
7: Wala. Nara ang mga pulis. Ang sundalo nas gawas sa kaniniang eskwilahan. Mo'y ga-control sa point of entry. Ang pulis, inisood ni mo sa eskwilahan, walay police ako nakita ning sold sa polling precinct.
2: So kaubang Michelle.
7: Yes.
2: Kaubang
7: yes,
2: Michelle. Okay. So napanigurado gyud nila na tanang musulod walay pusil. Armas di pwego, walay pusil o walay mga bladed weapons nga nakasulod.
7: Yes, kaubang Ruby kay diha pala sa diha pa sa ganghaan pa sa one entry sa entry point kinapkapay duna nay mga pagsita sa mga bag. Kaya wa may yalaw nga magdaan-bag yes, sa kung butar. Unsa magkakong magkagbag.
1: Basig may mga balutan na ito.
7: Kung mabutar ka, unsa may tuyo. So kayo, tinaanan ka, may sila stick. Unya, equip dito sa amos talo, ha?
2: So wag yun ibuto?
7: Kita yun ko station gun, pero wala magamit. O kingon man paper spray.
2: Murag diha.
7: Kita yun mo kay G-App. Intan na ako makupag-sample. Pero wala akong nagitirahan, gitistingan lang akong saging kakusok. So, huwag natin ang pabadlong, pakatila, huwag namin sa tisir gan, kaya magkirig-kirig mga tao, wala. Hindi naman matay, pero matupad, doon na yung side effect.
2: Malispantag
7: yun. Kung laki, pasig, di na mga nat. Ang kuya o gitiras laki, wagi anak, makaanak na noon.
2: So, may trivia yun so, tani.
7: Pero ang mga tupa sa pagkaroon, wala pag i-pull out. Doon naman ko'y mga panghaka-haka para na doon ay ikasok mapildi, ikasok tikaso ni, o balos yun ni. Na naman ay threat. Si Commander Bravo mismo, ni Butar Pewala na ko maabdi kay Pernin Sayuha, alasays. Alasays buntag. Kunya, dito siya sa barangay Tampilong sa Marawi.
1: Aha.
7: O hapsay ang pagsuod niya kay wala may media gialaw musuod sa palisigyo sa mga sa Comelec ubos sa pagdumala ni Attorney Muhammad Nabil Mutya, brother ko ni sa Alpha Sigma Phi fraternity si Attorney Mutya. Insya Brad, pasinsya gibrat ha. Muna itong kasabutan ha, kay bisag amigo ta, siya brother ta ka, pero sa, in terms of policy, wala git kay brother-brother. Ikaw, of course, Brad, kay maulawan mapunta. Maulawan ka, maulawan sa ko. So, gisunod gina, wala git journalisting suod so, dito sa polling precinct.
2: So, mapangutana na to. Kaubang Richelle, mapangutana na to. Dili mo makasilip. How about the local observers o ang foreign observers? Di ba nila pwedeng silipon kung unsay nagakahitabo sa sulod sa presinto? Bisag just a glimpse?
7: Wala kasulod dito except sa butante o mga members sa electoral board. Wala
2: yun. Watchers? Watchers sa matag partido?
7: Of course, nai watcher. Normal na siya, nai watcher matag partido pero nas the plane. Dili doon ang director watcher sa kuhan ba kaning amay pakpak elementary school kay namingaw naman hapon naman ko niya ito ning na bantayan ako sa gawas na ninduol siya sa kaning miyang butante ng babae hapon na to akong gingan tong sinyasan ako tong usa sa mga maista ito, ma'am.
2: Parang
7: ayaw yun nagpaduula ang watcher sa putante. Madungog man ko nila kay duol raman ko. Papahawaan ang watcher niya. Watcher ko. Kaya mo appeal man kahit crucial shading. Uy, di na ako silbi. Inko, ma'am, paranis kayuhan ninyo. Kaya imog yung sugdan o assist proceeding, ang akong camera ma'am o akong cellphone sa video, hindi ko brown out. Ang mga electric
1: operative Jill, cutting out ka? Hello? Cutting out man siya, nagbiyahe siguro ni. But anyway, nindutong iyang mga ano no, iyang taho kay apparently, instricto o yun, naputol na yun.
2: Vigilant sila, kaubang dos.
1: Pero nasubrahan po, kaya dili medyo pasubrahan sa... dili sa ito, medyo luag siguro. Kaya, actually, right po, sa mga practicing journalist, mga media, nga, ano, magsusi.
2: Kami makasilip man may kaubang dos, no?
1: Kami po.
2: Makasilip, tanawon ni mo, kung wabay magadikta, kuan ba kanang walay undue influence.
1: Sel, no? Dahil lang ha. Naputol ka.
7: Ora kay mobile ko, mobile.
1: Ah, mobile di ay ka.
2: Natagnaan yun.
1: Anyway, doon yung mga report na during pares na ng pre-shaded ballots, doon yung mga report nga ang mga watchers lang ang nag-fill up sa mga balota og as early as noon time na report po nga niabot nag 95% ang turnout which is mura og dili katuuhan kining maong mga panghitabo o labay susama nga nahitabo diha sa inyo ha.
7: So far ang feedback sa on the ground kay daman tay mga contact po sa mga tropa. So far, walay issue nga na sa Lanao de Sur, Marawi. Ang i-claim yun na we made history. Mato ni Attorney Nabil. Mutya, Attorney Muhammad Nabil Mutya. We made history. Mausap na ang tropa na sa nagpasalamat si Governor Mamintal Adjung Jr. Isip hepe sa local executives sa Lalawigan, sa Lanao del Norte. Tapos na ang eleksyon, whether you belong to other party, nanawagan si Governor Adjung sa usap ka reconciliation sa mga
1: maghiusa
7: personal, no? O sa Atalan nga naglihok no, sa politika, mag-reconcile. O nagpasalamat po si Attorney Mutya sa tanang kapulisan, stakeholders, military, tanang mga AFP units nag-support. Kani kagahapon ang 4,000 ka mga kapulisan gi-consolidate nagbalik dito sa headquarters sa PNP sa Lanao del Sur, samtang ang sa tropa sa military in place pa, pili pa mobiya sa ilang location, no? Kani privilege kayo ang Joy FM kaubang Romy.
1: Naghanday, galanog-lanog na yung ato ang 87.7 na Joy FM Pangil Bay diha. To sang igrit ang ito mga tigpaminaw diha. May buntag sa mga taga Lanao del Sur, Marawi, Oroquita, Misamis Occidental, Misamis City, o guban pa sa Zamboanga Province.
7: Ang naitabo kasamang Romy, kasamang Ruby, ang kasaysayan sa Lalawigan sa Lanao del Sur o Marawi City, dili na gini mawala sa panumduman sa mga katawhan o buot sa mga katawhan na magpadayon kini kay matod pa sa itong maestra nga among akong gi-interview o putante nga niyang. Although sir, gikurbaan ko sa primero kay na mga first time ko din nga first farm parliamentary election. Gikurbaan sila kay basig magubot kumikan kay mga sa pagbutar. Ipakita pa sa ako ang Indelible Ink, no? Nga ang kuko gibutang ang Indelible Ink, nagpa-picture siya o ningawas galini sa mga nasudong pamantalaan ang ato picture, no? Nahita mo po sa wapa ang election, a day before election, privilege kayo ang Joy FM na gipasakay ta sa Black Hawk helicopter. Salamat kang General Pontuya na na-postpone on to kay the other day from that, pero doon ay intervening factors and ay activity na bigla lang na paigayon ba. So magpasalamat ko sa leadership ni Brigadier General Jesse Montoya. Class 95 ni siya, kaubang Ronnie o kaubang Ruby. Privilege kita kay wala may wamay laing journalist na ipasakay. Kita naman yun.
2: So naka-aerial view ka di ay diha. Aerial view sa mga tulungaan.
7: Ning landing yun may sa Tiaga po. Ugin-inspect na nila ang inspect namo ang setup sa kaning niang point of entry o exit. Systematic yun. Atong higayon na gwardyado na ang eskwilahan kay tuwa naman dito ang automated counting machine. By the way, kagahapon dahil before ko ning gawas sa Kapitulyo, isubay man ko palipot dito sa Loyong Bahid ang gymnasium, may magihimong hub sa mga ACMs, automated counting machine, mga para preliminary na yan, mga ballot boxes, tuwa dito. Gwardyado po dito sa kasundaluhan o nakuha ginato ang last na activity din gi-consolidate ang mga ACM para ballot boxes o kumag para preliminary na yan. Kaya count yun eh, per municipality.
2: Kaubang Michelle.
7: Yes.
2: wala ba'y nahitabo nga along the way while voting is going on, wala ba'y nag-malfunction nga machine o wala ba'y brown out nga nahitabo diha?
0: Katong sa may pakpak sa hapon, balikan man ako, may pakpak elementary school, na saksihan din ako kapidok-pidok ang kurente. Kay ang kuryente mo may supply og power sa Starlink o manay gigamit sa connectivity. Pero sa mga VCM, dun na ikaw galing yung battery. So, dapat i-review ni. Ang akong dokumento sa na kadumdum mo nga katong nag final testing and sealing sa automated counting machine, dito mag-iog ko sa monitoring center sa Capitolio sa Social Hall. Dito man ipahigayon ang dito man ang venue sa Provincial Board of Canvas, mga mag-canvas, no? Pero sa wala pa, kamulo pang ga-transmit, inay ang transmission sa report. Nga naman, kay di ay, ang sa matag munisipyo, umahuman na o testing and sealing ang mga automated counting machine, i-report na nila sa chairman sa electoral board. Pero dili Starlink, opo na dapat na i-review. Fix lang, cellphone lang, nadawbi ko yung signal, nadawbi o kaning nahutag load si ma'am,
1: dili, ang tanan nga machine sa asatong pagkasabot, adunay built-in nga Starlink connections.
0: Okay, gadget lang, Tawang Romy. Yes, tinuod na ang na-Starlink, pero ang pag ang akong but pasabot, pag-report ni Ma'am Guapa to sa
1: Kang Sir Guapo.
2: Seryoso ra kayo ta.
0: Cellphone
2: niya.
0: Cellphone. Oh, sir. Okay na ni. Oh, mo na picture na to. Mo ni tas na ni ning orasa. Mo patak na ito sa monitoring. Kay sa Cotabato man nila ang unang labay. Dili man mo diretso sa Northern Sur. Cotabato man ang command center. So mo pag-report sa command center na register na dito sa system na ning report na si Ma'am Guapa o Sir Guapo. Ipasa dayon na ang report dinre sa Lanao Sur, kung Lanao Sur.
1: Rachel Guapo. Rachel Guapo, standby sa kake. Ato son taga aging gayon ning ato ang participante sa online kaya doon na sa pangutana. Ayun siya ati Ruby. Sino po talaga ang sabi ni atong cursor, dali lang ha. Sino po talaga ang nanalo UBJP? Sukran Kuya Romy sa mga basa.
2: Sa pagbasa.
1: Si Dato Aban ito, taga Marble. Dato.
2: Yeah, Dato. Good morning. Mapia-mapita.
1: Actually, binasa natin kanina. Oo. At mamaya, bago tayo magtapos, babasahin po natin uli, Dato. Antabayanan nyo po, ha? So, Che, Rachel Guapo.
2: Rachel, pinakagwapo diya sa Lanao Sur.
1: Hello? Nawala naman siguro. Nawala na yun. Anyway.
2: Ang akong pangutana, anak, dos, no? So, gipicturan? Ang resibo ang picturean or gi-type lang ni ma'am? No? Ah, bang Rachel, og naa ka pas linya. Picture ba ang resibo di ba na may mugawas nga murabag sa tailor, no? Kung pila gyud ang overall result. Gi-picturean na or ogilabay? Gi-post dito sa gi-forward niya ni ma'am, Ma'am Guapa or being texted ang figure?
1: And before that, ato siyang kini importante kini announcement, no? September 16, 2016, class suspension due to weather disturbance, no? Ang Kinapawan City clustered sudapin na og poblasyon na sa Carmen all levels sa eskwelahan na cancel ang klase tungod aning dili maayo nga panahon. Sa matalam tanang levels pod cancel gihapon sa Kabakan all levels sa cancel gihapon sa Luhong Antipas sa clustered cancel ang klase. So katong pangutana ni Dato actually but Dato Aban ang iyang pangutana sa UBJP, pero ato na lang basahon tanan siguro paningkamutan paspas lang no sa UBJP ang nidaog ang mga nanalo po si Abud Al-Hajj sa Murad Ibrahim si Kagimuran, si Datukan Muhagir Iqbal M. Abbas, si Muhagir Iqbal, si IQ, mas kilala ito sa IQ, si Ali B. Sulaiman, si Edward Yugera, si Ali Ibrahim, si Said Salindab, si Muhammad Yakub, si Amir Gary Balindong, si John Anthony Jetlim, si Haber A. Asural, Asarul, sorry, si Shailija Dumama Alba, si Norjanal Dipatuan Dukul. Number 13, si of course si Attorney Raisa Jajuri. Number 14, si Said Chika. Number 15, si Alio Salik. Yun po ang mga 15 po sa UBJP, sa BJC, si Mamintal Rakiin Adjong, si Amir Sakarya Adjong Rakim, si Abdul Rayman Rubil Manguda Dato, si Dato Bimbo Sinsuat, si Hani Anna Bud, si Abdul Rasi Amin, si Siti Aisa Pansar, og si Amila Bahar Mawalil sa
2: BFP Kaumang Romina
1: sa Bangsamoro People's Democratic Party isa lang si Jose Lorena sa BFP una kay listahan diha
2: well,
1: si ang basahon this is Isaac Kabuk si Suwaib Orano number 1 si Abdul Wahid Halil number 2 number 3 si Ahmad Ibrahim number 4 si Dan Asnawi number 5 si Abu Nawas sa Maslamama niya wa di ka naman nota number
2: di makasabot
1: number 6 si Johar Riabo number 7 si Kamida Gandamra Jr number 8 si Carwin Hamjani, number 9, si Kitim Kadatuan Jr., number 10, si Michael Midtimbang, number 11, si Suraija Reina Hataman, number 12, si Maria Arupa Kandao, number 13, si Alindato Kapagayaw, number 14, si Sulfikar Ali Bayam, number 15, si Jafar Apulo Mikael Matalam, number 16, si Junalin Sumlay, kaibigan po natin, si Junalin Sumlay, taga Minsayap. Anyway, yun po lahat ang mga nanalo sa anay proklama na. So, lahat-lahat po ito sila ay 40. Yung other 40 will be taken from the sectoral representatives. O wala na yun tayo oras. Kay alas 7:01 na.
2: Wala naman tayo oras, pero mapadayuno na itong sundan. Katong mga wala pa na proclaim, no? So, at ang ilang gihapon, o kuyugi kami, Kinisitinig 40, Ruby Padilla Season.
1: O, Kinisitinig, Dos Romy Luz, nga nagayong undagang salamat sa inyong pakiguban ka na mo. O, nang hinaot nga, unta sa tanang higayon na mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kaya musunod dayon ang ato ang alas 7 balita, mapya mapita sa langon na mga Luz Subtano sa Tian.
3: Ma-oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, Okay man gud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lang sikod akong lawas suerte. Kailang lihok pud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og bilongga og yaki. Okay akong pamati.
3: Mao kana ang Bilongga Gold og Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ba ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya, sakit man lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
12: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Mag-atid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang bangkay ang natagpuan sa Cotabato City kahapon, nalulutang-lutang sa isang ilog. Headline. Formal na nga naiproklama ang mga nanalong kandidato sa katatapos na bar parliament elections. Headline. Dahil naman sa sama ng panahon, ilang bayan sa lalawigan ng Cotabato ang nagsuspindi na ng klase para sa kanilang mga estudyante sa elementary at high school. Headline. Samantala, sugatan naman ang driver ng isang truck matapos bumaliktad ang minamaneho nitong truck na may mga kargang mga abuno sa Antipas, Cotabato kahapon. Headline. Naresto naman ang isang wanted person na may kasong panggagahasa sa probinsya ng Cotabato. Headline. Samantala, isa namang matandang lalaki ang namatay matapos na ito'y nakipagtalik sa isang batang babae sa isang motel sa General Santos City. Headlines. Abot naman sa 6.4 million peso halaga ng nasunog sa obrero Davao City. Headlines. Samantala, naaresto naman sa Davao Oriental o Davao Occidental ang isa pang wanted person dahil naman sa kasong panggagahasa. Headlines. Serbisyo ng gobyerno dinala na sa Pichon, Caraga, Davao Oriental. Headlines. 12 pamilya sa Baganga binigyan daw ng agarang tulong matapos ang sunog. Headlines. At Dar Caraga, nagsagawa ng subdivision survey sa Manurigao, Caraga, Davao Oriental. Headline. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Gipamatud ani Dani Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga, 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Mula na ito ko ang hubag sa tiil.
3: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
6: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

Ginap na nga alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Cotabato City matapos nag-viral sa social media. Ang tila walang takot na pagdaan ng mga tangke at paglalakad ng mga sundalo sa harapan ng Sinsot Avenue, particular sa tapat ng Cotabato City Central Pilot Elementary School, nang nakaupong lalaki ay iniulat itong nawala. Ayon sa kanyang pamilya, si Abdullah Samal, 18 anyos, ay hindi na nakauwi pa ng kanilang tahanan matapos sa itong nag-viral sa social media. Kinabukasan ay hindi na matagpuan ang naturang binata. Nabatid na ang naturang binata ay may problema umano sa kanyang pag-iisip. Matatandaan na sa araw ng eleksyon ng Lunes, habang dumadaan na ang tangke de gera at nakasunod ang mga sundalo, nakaupo sa gitna ng kalsada ang naturang lalaki at tila walang takot. Sa kabila ng tensyon na kaugnay ng first parliament election. Samantala, sa Cotabato City pa rin, dalawang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan namang lulutang-lutang kahapon sa bahagi naman ng Barangay Bago Adosa ng naturang lunsod. Agad na namang rumispundi ang mga tauhan ng City PNP at ang Scene of the Crime Operative para usisain ang pagkakatagpo ng naturang mga bangkay. Hindi pa nakikilala ang naturang mga biktima habang patuloy pa ang pangangalap ng impormasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa pagpatay sa naturang mga biktima. Ang isa ay natagpuang lulutang-lutang sa tabi ng ilog malapit sa puno ng Kawayan. Samantala, sa Datupiang, Maguindanao del Sur, aabot naman sa 3.4 milyon pesong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad. Sa ikinasang anti-drug operation kahapon, ang naturang suspect na si alias Teng ay isinailalim sa matagal ng surveillance operation at nang makumpirmang nasangkot nga ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Agad itong inaresto ng mga tauhan. Nang Philippine Drug Enforcement Agency at nang Philippine National Police. Sa ngayon ay naharap ito sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Pikit Cotabato, naaresto naman ang isang wanted person dahil naman sa kasong panggagahasa. Si alias Neil, taga Barangay Poblasyon, Pikit Cotabato, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 18 na sa Midsayap, Cotabato. Nabatid na naharap pa si alias Neil sa dalawang bilang ng statutory rape at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kalayaan. Kasalukuyan ito nga nakapita sa detention facility ng Pikit PNP habang nagpapatuloy pa ang pagantay ng commitment order mula sa korte nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa Antipas, Cotabato, sugatan naman ang driver.

0: sa General Santos City. Patay ang isang senior citizen matapos na ito'y nakipagbengbang sa isang babae sa isang motel sa barangay Apupong ng naturang lunsod. Na batid na pumasok sa lodging house ang naturang senior citizen kasama ang batang babae at dito ay nakipaglaro ng apoy. Sa sobrang pagod si alias Leoncio, nakatulog ito alas 11 pasado kamakalawa ng gabi. Subalit na gulat na lamang ang babaeng kanyang kasama na si alias Soraya nang hindi na gumagalaw ang naturang senior citizen. At dito, bigla na lamang sumigaw si Soraya at humingi ng tulong sa staff ng naturang lodging house. At dito nabatid na inatake pala ng kanyang sakit sa puso ang naturang senior citizen. Malungkot naman na dahil isa sa mga rumisponde sa naturang insidente na membro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, nalaman na asawa niya pala ang may ang naturang namatay na senior citizen. Alas 7:21 ng oras, samantala sa Davao City, aabot naman sa 6.4 million peso halaga na naging abo sa nangyaring sunog alas 12 pasado ng tanghali kamakalawa sa barangay 15B, Barangay Obrero sa Davao City. Ayon na sa ulat ng City Social Welfare and Development Office, nasa 15 o 19 na mga bahay ang tinupok ng apoy. 17 rito ay nagtamo ng total damage at partially damaged naman ang 2 pa mga bahay. Sa kasalukuyan ay nasa 36 na mga pamilya ang apektado ng naturang sunog, kung saan na siyam ang house owner, 12 naman ang sharer, 17 ang renter at 14 ang mga boarder. Agad namang nagkaloob ng tulong ang DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya. Samantala, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection na para malaman kung ano ang dahilan ng naturang sunog. Balita mula sa Malita, sa Davao Occidental, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang wanted person dahil sa kasong panggagahasa. Sa ikinasang operasyon, na aresto ang top 2 provincial most wanted person sa barangay Bangilion o Bangalion sa Malita, Davao Oriental. Ang naturang suspect na si alias Dodoy ay may kinakaharap na kasong 2 panggagahasa batay naman sa warrant of arrest na inisyo ng Malita Municipal o inisyo ng korte mula sa naturang lunsod. Sa kasalukuyan ay nakapita sa detention facility ng Malita PNP ang naturang suspect. Ganap lang alas 7:23 ang oras, suspindido naman ang klase sa iba't ibang mga paaralan sa lalawigan ng Cotabato dahil naman sa sama ng panahon. Kabilang sa nagsuspindi ng klase ang Bayan ng Carmen, Matalam, Kabakan at nagkaroon din ng clustered suspended particular sa barangay Barangay Sudapin. Ganun din sa Antipas, Cotabato, kung saan ay clustered o nagpatupad din ng clustered suspension of classes particular na sa Barangay Tuwail at Barangay Luhong sa Antipas, Cotabato. Tiniyak naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang naturang mga bayan ng pag-alerto dahil sa sama ng panahon.
1: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na nindot na akong paminaw. Niya taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.

0: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
1: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
0: Nagamintin ka gapon sang serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba o?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
3: Unya, sweetheart, ha?

0: balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jam sa Palmahill.
1: Iba't ibang serbisyo ng gobyerno ang inilapit sa mga residente ng Barangay Lechon sa pamamagitan ng one-time big-time outreach services karga na isinagawa nitong Setyembre 15 hanggang ngayong araw. Pinangunan ito ng LTO Region 11, katuwang ang Provincial Government of Davao Oriental at Municipal Government of Caraga, kasama ang DSWD, PhilHealth, SSS, NCIT, PSA at iba pang partner agencies. Layunin ng karavan na mapadali ang pag-access serbisyo, lalo na para sa mga residente sa Gida areas at indigenous people's communities. Hinikayat ang mga residente na sumantalahin ang mga serbisyong hatid ng mga participating agencies. Sumantala, agad na maksyon ang lokal na pamahalaan upang tulungan ang 12 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Central, Baganga. Bawat pamilya ay nakatanggap ng isang sako na bigas at cash assistance bilang agarang ayuda matapos ang insidente. Ayon sa pamahalaang lokal, bahagi ito ng patuloy na suporta sa mga residenteng nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna at kagipitan. Dagdag pa sa mga balita, nagsagawa ng subdivision survey ang Department of Agrarian Reform o DAR, Municipal Office ng Caraga, sa isang lupang saklaw ng Land Acquisition and Distribution o LAD process sa Barangay Manarigaw, Caraga, Davao Oriental. Isinagawa ang survey mula September 8 hanggang 10, 2026 sa lupang pagmamayari ng Yumaong Norberto No Dominguez na may sukat sa 14.3 hektarya at saklaw ng lot number 2301-318-D. Layunin ng subdivision survey na matukoy at malinaw na maitala ang mga hangganan at sukat ng lupang ilalaan sa mga kwalipikadong agrarian reform beneficiaries o ARTs. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Palmahill nagbabalita.
0: Ginap lang alas 7.29 ng oras na saligtas ng kalagayan ng isang pulis na membro ng Pulis Regional Office 13 matapos itong nasugatan sa nangyaring pamamaril. Sa Cotabato City Central Pilot Elementary School sa panahon ng eleksyon ng araw ng Lunes, si Pulis Patrolman Justine Reyoga na mula sa Dinagat Island Police Provincial Police Office ay ipinadala sa Cotabato City para tumulong sa pagkakalob ng seguridad pagkaugnay ng naturang BARM election. Kahapon, si Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, Deputy Chief PNP for Operation, ay personal na nagtungo sa ospital para alamin ang kalagayan ng naturang pulis. Matatandaan na sa nangyaring pamamaril, isa ang patay, tatlo ang sugatan, na kabilang si Patrolman Ga. Kung saan itinuturong suspect sa naturang pamamaril ay ang barangay kapitan na ngayon ay pinaghanap na ng mga otoridad. Samantala, balita mula pa rin sa Bangsamoro, naproklama na kagabi ang 15 sa mga kandidato ng United Bangsamoro Justice Party sa isinagawang canvassing sa pamunuan ng 6ID Philippine Army sa Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga naproklama, sina dating Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim na siya namang chairman ng Moro Islamic Liberation Front. Naproklama din na si Datukan Muhakir Iqbal Abbas Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Said Salindaba, Muhammad Yacob Amer Gary Balindong, John Anthony Jetlim, Habir Sarul, siya Elijah Dumaba Alba, Nora Gianna Di Patuan da Ducol, Raisa Jajuri, Saida Sheikha Ali sa Salik. Samantala, naproklama na rin bilang nanalong kandidato sa District Representative ng Maguindanao del Norte, particular sa ikalawa ay katlong distrito ng naturang lalawigan, si Interim Chief Minister

Naiproklamo na rin si Interim Chief Minister bilang 3rd District Representative Sammy Gambar. At ang 16 na mga representante naman ng Bangsamoro Bangsamoro Federalist Party o BFP, kabilang sa mga naproklama sina Suwaib Uranon, Abdul Wahid Halil, Ahmad Ibrahim, Dana Asnawi, Abu Nawas, Masla Mama Johari Abu, Kamid Gandamra Jr., Karwin Hamjani, Kitim Kadatuan na Junior, Michael Mitimbang, Suray Ha Renas Hataman, Maaruf Pakandaw, Alindato Kapagayaw, Solficara Ali Bayam, Jafar Apollo Mikael Matalam, at Junaline Sumlay. Naproklama na rin ang iba pang mga kandidato na nanalo din sa katatapos lamang na Bangsamoro Parliament election, kabilang din sa mga nanalo. Muna naman sa Bangsamoro Grand Coalition o BGC, si Mamintal Rakiin Adyong III, Amer Saakarya Adyong Kakim, Abdul Rahman Robila Mangundadato, Dato Bimbo Sinsuat, Hani Ain Bud, Abdul Razi Amin, Siti Aisha Pansar, at Amil Bahar Mawalil. Samantala, sa Bangsamoro People's Raayat at Democratic Party, naproklama naman si Jose Lorena. Ganap ng alas 7.34 ng oras sa balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Sangarin naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza na mapalakas pa at mapaunlad ang kakayahan ng mga responder. Lumuhok naman na ito sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. At Cotabato Provincial Emergency Response Team o CERT.

Rescue Olympic 2026 na nilahukan din ng Regional DRRM Council, Office of the Civil Defense 12 at ng LGU Makilala. Isinagaw ito sa Barangay Old Bulatukan na kung saan sinubukan ang kaalaman at kahandaan ng mga partisipante sa pagresponde sa kalamidad at casualty incident. Sinuri din ang kanilang kakayahan sa pagsasagawa ng hailing, low angle rescue techniques o LART, patient assessment and management o CPR management of the dead and missing person at collapse structure research and rescue. Samantala, nakatanggap din ng certificate of proficiency sa hailing LART, patient assessment and management at CPR ang naturang mga kinatawan ng probinsya. Balita mula naman sa Osamis City, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Purok, Malinawon, na Maningkol, Osamis City. Ang suspect na si alias AI, taga Sityo Hinagdong, Tabid, Osamis City. Ikinasa ng Osamis City PNP sa tulong ng 2nd PMFC at 10th o 2nd RMFB-10 ang naturang operasyon matapos na kumpirma na nagtutulakan ng ipinagbabawal na droga ang naturang suspect. Sa ngayon ay naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa mga balitang pambansa, nakatakdang magsagawa ang International Criminal Court o Trial Chamber 3 ng Status Conference sa kasong Crime Against Humanity laban kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Sa naturang ikatlong status conference, tatalakayin ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng mga witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure at mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin sa tatalakayin ng pagtatalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa Nobyembre at 30 kabilang na panukalang magkakasunod na pagdinig na mayroong breaks at sitting hour. Hindi naman na matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kinakailangan pa rin ito ang ipresenta ang sarili sa mga ICC judges mula nang ito'y maaresto noong Marso ng taong 2025.

Samantala, tinanggap naman ni Senador Rubin Padilla ang subpoena mula sa Department of Justice. Kaugnay ng reklamong obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Ang subpoena ay kaugnay ng umano'y pagtulong ni Padilla para makalabas ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa noong buwan ng Mayo. Inutusan na si Padilla na humarap sa DOJ Panel of Prosecutors sa September 25 at Oktubre 9. Pinagsusumiti rin si Padilla ng kanyang counter affidavit at iba pang mga supporting documents. Nagugat ito ng umano'y pagkakasangkot ni Padilla sa pag-alis ni De La Rosa mula sa compound ng Senado sa gitna ng mga pagsisikap na ipatupad ang arrest warrant ng ICC na may kaugnayan sa campaign ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Padilla, kasama rin sa respondent sa naturang reklamo sina Lieutenant Jane Alia Yasana Robles, Virgilio Palaganas Cariño Jr. at apat na mga John Doe's. Sa pinakahuling balitang pambansa, ipinagtanggol naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang pagpapalabas ng subpoena para sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2025. Sa 55 araw ng impeachment trial kahapon, ipinaliwanag ni Escudero na kinakailangan ang mga lumang record upang magkaroon ng baseline sa pagpapagtukoy ng pagbabago sa idineklarang yaman ng Vice Presidente. Isinalig ni Escudero ang kanyang desisyon sa utos ng Korte Suprema sa kasong Office of the Ombudsman versus Bernardo noong Marso 2013. Binigyang din niya na ang pagtatatag ng baseline figure ay mahalaga, hindi lamang para sa panig ng prosecution kundi maging sa defense upang magkaroon ng malinaw na batayan sa pagkuwenta ng salin sa buong termino ni Duterte bilang vice-presidente. Inilahad din ng presiding officer na ang pagpapahintulot sa subpoena ay hindi nangangahulugang pinapalawak ang mga sakda laban sa kay Duterte upang isama ang mga amanoy ginawa niya bago pa man siya naging vice-presidente. Tiniyak niya na gagamitin lamang ang mga naunang dokumento bilang sanggunian at hindi para sa pagdaragdag ng mga panibagong habla laban sa kanya. Ipinapalabas ang naturang linaw habang patuloy namang tinatalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng kaso, nakatuon ang naturang prohibisyon sa mga paratang ukol sa hindi maipaliwanag na yaman. Maling deklarasyon ng SALIN at ang umano'y patuloy na pakikipagnegosasyon ng mga negosyante habang nasa pampublikong tungkulin. Sa balita naman sa ibayong dagat, inakusa naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nang tinarget ang sinasakyan nitong eroplano. Inihalimbawa nito noong nasa Moldova kung saan nandoon na siya at ang kanyang presidential jet ay nagsagawa rin ng drone attack ang Russia sa naturang bansa. Pagbalik din nito sa Ukraine ay hindi pa rin tumigil ang Russia sa pag-atake sa eroplano ng Ukrainian president. Unang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik nang tamaan ang eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Patungo noon ang Ukrainian president sa Oslo, Norway nang mangyari ang naturang pag-atake. Wala namang nasaktan sa mga miyembro ng presidential delegation kung saan lahat ay nasa ligtas na kalagayan. Sa balitang pang-ekonomiya,

Inalistan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% of value added tax sa allowable system loss charges na ipinasa ng mga consumer bilang bahagi o pinapasa ng mga consumer bilang bahagi naman ng kanilang electric bill sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular number 97-2026. Kinikilala ng BIR ang allowable system loss hanggang sa limitasyong itinakda ng Energy Regulatory Commission bilang isang government mandated pass-through cost. Dahil dito ay hindi na isasama pa ang naturang koleksyon na sa VAT. Kaya hindi na ito papatawan pa ng output VAT at credible withholding tax on VAT. Nilinaw naman ng BIR na hindi nangangahulugan exempted na sa VAT ang buong electricity bill. Mananatili ang income tax at kaukulang creditable withholding tax alinsunod naman sa umiiral ng mga patakaran. Direktang makikinabang sa naturang kautusan ng consumer dahil wala ng karagdagang 12% VAT sa allowable system loss portion ng kanilang electric bill. Inatasan naman ang mga power generator, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, distribution utilities at electric cooperative na ihiwalay sa kanilang billing statement ang allowable systems loss charges. Sa balita sa larangan naman ng sports.

Iniyak naman ng Philippine Sports Commission na ibubuhos nila ng buong suporta para kay Alex Ayala na magtatangkang masungkit ang gintong medalya sa 2026 Asian Games na gaganapin sa Nagoya, Japan. Nakaamba na ang penalty kaya Alex sa oras na sumabak ito sa Asian Games. Ito'y dahil hindi ito maglalaro sa mandatory event ng WTA sa Beijing Open na tatama naman sa parehong petsa. Sabay ng Asian Games dahil dito, mapapatawan na si Alex ng multa at ilan pang mga penalty. Kaya naman, handa raw ang PSE handa daw ang PSC, Chairman na Patrick Gregorio, na suportahan na si Alex anuman ang desisyon nito. Nakikipaugnayan na si Gregorio kina POC President Bambol Tolentino at PILTA Secretary General John Rey Tiangco. Sumulat na ang PILTA sa WTA para bigyang exemption si Alex lalo pat maglalaro naman ito para sa national team. Wala pang desisyon ng WTA sa request ng PILTA. Ngunit nauna nang na-deny ang kahilingan ni Janice Tijen ng Indonesia na may kaparehong status na gaya ng kaso ni Alex. Saludo naman ang PSC sa desisyon ni Alex na unahin ang national team sa halip na maglaro sa Beijing Open na isang WTA 1000 event. At sumunyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po

0: Ngayong umaga po ng Miyerkules, 16 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawalaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
2: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances Plaza.
1: Atu ana
5: Love Akoni.